0: mo sa to ang lugar, particular sa Pagadian, doon na lang katong Unom Kabalay.
1: Pero ipasalamat gyapon si Consellance ko nga sa Unom Kabalay wag gyoy nahitabo nga casualty ba. Munay nakarito siya pinagi sa pag-ampo
0: kay Tasaan. Ang tanog ba, mga igalas, samantag na og sa mga istasyon, kinin yung mga igalas kahanginan.
1: Kinin si Elmer Bagits for Ganay.
0: Kinin sa Sir Extrabot, naging salamat sa pagpaminaw og may adlaw ka na itong
2: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Sunfall Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-tease ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbangking.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbangking.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southern Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southern Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southern Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Southern Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body,

0: anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayo panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumaayong panglawas.
0: Secret 2, sumaayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Confident sa ka-tricycle driver o ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagting og kabalkada, mayong buntag ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 10. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang pag-atubangon sa usa ka individual nga nadakpan sa gipaygayong drug buyback operation sa Santo Niño Pagadian. Ang dinakpan gilang si alias Gigi 25 anyos ug residente sa Barangay Tuboran. Kuwagikan kaniya ang tulo ka pakete sa gikatahapang shabu guban pang drug paraphernalia. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbang Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Sunfon Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil ug akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog nako sa Sunfon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfon Plus Gold.
0: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
3: Diya na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Ining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o kabalkada may buntag ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 11. Andam matod pa nga muhatag og school supplies ang kagamahan ng probinsyal alang sa mga tinunan sa Pisumpungan Integrated School manasuta nga wala kini saktong gamit sa ilang pag-eskwela. Ingong hilahang hinabion ang mga magtutudlo sa mga tulungaan aron masairan ang uban pang mga panginahanglanon sa mga kabataan labi na nga nalakbitan sa ilang school principal ang mahitungod sa feeding program. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 11. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Taklobs.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
3: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
6: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahari ang lawas. Magrapag yung doon at mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Adenico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yeah! Ay, naghulat na po ni sila, oh. Ay, naala po si Lady Antonia, mga kaudyaka, ha?
6: Nakakaloka.
5: Nakakaloka talaga. Oh, samahan nyo naman po ako. Nandito lang ako. Nandyan lang kayo. Ay, Lady Antonia, na po nis programang Hudyakas Kahanginan. Shout out, diyaka ninyong tanan. Unsa may gibuhat ninyo. Ayaw lang ninyong undangi, mga kaudyaka, ha? Kay... Pwede naman ko ninyo himuon o background sa inyuhang mga tagsa-tagsang buluhaton di ha? Oh, sa to ang mga kaubanan di ha, nga nagdigamo na sa ilang pamahaw, paniudto, panihapon. Kung dili, kay nag-scheduling na sa silang pagkaon. Pasalamat mo, kay scheduling sa inyong pagkaon. Kaya ang uban biya mga kaudyaka, mamahaw, paniudto, dili, manihapon na po da, kaon. Kundi snack na lang dayon. Oh, tungod sa kapitos karon mga kaudyaka. Oh, sa may inyong alternatibong gibuhat sa kapitos sa panahon karon mga kaudyaka, i-share po na ninyo eh, kaya wato na to. Ah, lingaw-lingaw lang kutaan yung programa ang kaudyaka sa kahanginan. Shoutout sa tanan mga hanginon diha. Labi na tong vulcanizing siap nga di gyud kakawadag hangin. Sa to ang mga kamulo na og biyahe, gikan papa gikan sa ilahang gitrabahuan. Or sa to ang mga sa to ang mga nanay, mga tatay diha. Shout out ya kaninyo ha. Og shout out po. Sa to ang mga na diha. Ang always gapaminaw sa tong programa. Wala ko kabalo mga kaudyaka unsay rason nga matag takna o matag programa nako gasunod gyud mo. Pero dako kayong pasalamat. Labi na gyud nga natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga makaabag pud sa tuang pangadlaw-adlaw nga pinang lanon. Mga bitamina, mga minerals gikinahanglan sa tuang lawas. Ako nang i-mention unya taud-taud ha. Onya, pwede kinyo ipadangat inyong pa-joke time mo po, Jaka. Naman tayo numero, ha? I-text ninyo ang 0997-765-9923. Oh, kanang inyong mga lingaw diya, mga kaudyaka, ng mga joke, isend na sa itong programa kay para ito ning mabasa, kay para makashare po mo sa mga taong siging mugot. Oh, na may mga taong siging mugot karon. Oh, manaay kwarta o walay kwarta, magmugota. Unsa na lang bugot ra gyapon. Mabitan ang ingon nga Antonia. Unsa may talent nimo Antonia? Aside sa gayaw-yaw. Ha, kung talent aside sa gayaw-yaw? Oh, kanunay mo duka. Ako bitaw Antonia, nalagi ko na ilhan talent sa among silingan. Anong, unsa may talent sa iyong silingan? Unsa may talent sa iyong silingan ante? Laliman mo Antonia. Oh, nay talent among silingan. Maglon og lima ka buok sabay-sabay.
7: So way to.
5: Grabe nga talent ba maglon og lima ka buok. Nay inadlaw, nay sinima na, nay kinsina, nay binulan. O upat ra man. Inadlaw, kinsina, sinima na, binulan. Unsa may kalima nimo nga gilon? Grabe po na. Oh, naapoy, Juan Antonia, katapusan. Ah, kininsinaw, katapusan nalang, grabe ba? Sabay-sabay. Lingaw-lingaw lang ito programa. Di na malingaw. Pwede naman mo mo potlo na niyo pag paminaw. Kaya di taman mo mapugos. Mubalik na po, Lady Antonia.

0: dilang kay sa ingon ni ana kaning tulong nga na-rescue pinaagi sa tabang sa city government nga si Ruel Ribato og Mark Hugo og si Rolando Remulado kuano sab gipasalamatan ang kagamhanang Rolando Remulado kuano sab. Consul General dito sa Indonesia ang airport nga gihimo ang initiative nga
1: ay kayod kayod nata mga produkto sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang para sa atuang tanan ha. Naa tay bag-ong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ala kadiha. Agoy muraganahan galing kuan ni mga kaudyaka para tin-aw jud atong pananaw. Para sa tong mga nanay, mga tatay diha nga nanghalap na mga pananaw. Para sa mga tatay ug nanay, mga tiyoy, mga tiyay, mga manay, mga manong, base na halap na inyong mga mata. Oy, sulayin ninyo mga kaudyaka ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Alaka! Bagong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Katubitang mga nanglabo na ang paningin. Sulayin ninyo ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, kining gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ay, nakakaluka pag hindi kayo gumamit nito. Ay, nindot kayo ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Okay, aside sa sakto, ragyan kayo ni og presyo para sa inyo ha. O laliman mo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, tag 35 per sachet. Pero grabe na kayo mga benepisyo ang inyong inyong maangkon ani mga kaudyaka. Nagukoy ko digo diri. Kaya di man ina ko mamimurize kung sa'yo mga benepisyo po. Sa ito makaigsuunan nga, huwag ganang mukhaon sa buntag ba? O aside sa digin mo mamahaw kay giskidule na ninyo inyong pagkaon. O kaniyo, pwede kayo ning alternatibo ning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, nindot, lami, healthy. Kape, bitaw nga healthy mong gusto. Lami mga kape nga magpalpitate na noon ka. Lami mga kape, mga kaudyaka nga perme ka. Mura gilakag sa imong mga ipangutangan. Dabog-dabog ang imuhang dughan. Isi-kisi imong kinailanman. Ngano man na? Okay, na may mga kape nga makapalpitate bangun sa itong dughan. Unya, makakos og stress na noon. Kaya mura kag pirmi nga kakulbaan. Pero kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? O the best kini, kaya pwede ni ikapulis pamahaw. Protektado ang lawas, bisan wa pa ka nakapamahaw. Taas bago ni siya antioxidants, mga kaudyaka, o maprotektahan ang atuang lawas gikan sa mga free radical. Makasuporta pag inis atong kasing-kasing atay kidney o nerves. Inana kanindot ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee gikan gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa ni mapalit anton niya? Namoy mga kuandiya, dool nga mga parmasya diha. Pangutana mo available na ba diha? Shoutout po sa mga naa karon diha labi na gyud sa ato mga nag-text sa atong programa karon. Antonia Tinahod Balanga Madam. Sa man iyang kon be. Shoutout ya kanimo ha kita man ni. Si Heart. O na day tay particular capsule tanawa ang utana na statay unsa kay itong gakalipong bitaw ko tunya dugay ko na ni giantos tunya. Dugay ko na ni giantos tunya kanang gaunahon maguna kong uban. Unahon ako ang pamilya kaysa sa akong kaugalingon. Kaya okay naman ko, maka-adjust ako sa akong kaugalingon. Hoy, pero di na mao, ha? Karabitang sige na lang ni mo unahon ang ubang tao kay nagpakamartir ka. Di po na maayo, mga kaudyaka. Kagai, ugigayon ang imong kaugalingon. Nga, kanang kwan po, wala ka nag-anto sa balatian ng imong gilumloom. Gano man, unsa ni manggod unahon sa nako sila kung unahon ni mo pirme ang imong pamilya, unahon ni mo pirme ang imong gigugma o panahon nga magsakit ka, unsa na lang man kung gusto ni mo sila unahon. Iba mo ng tagal itong pagtagad natay gitawag verticure capsule. Pero ang tuson man na ninyo ang inyong paglipong-lipong. kaning vertical capsule makatabang sa pagpaayos sa imong balanse. Kaya basing wa ka na balanse ba, once bitaw di ka mabalanse, namura kag bike nga way ligid ang likod. Mura kag sandal nga ang isa way tikod. Ala ka diha. O di maayo na mga kaudyaka. Pag vertical capsule, okay, labi na ning mga idaran, no? Nga kusog yung kay manginabuhi. Bisan in taon kaya nabuhi on sa anak. Mulakaw giyod. Okay, magpasaan giyod siya mga baligya. Kunya, unsaon na lang man nanay. Kung muabot ang time nanay-tatay nga kalit lang makalipong dias dalan. Antonia, 5 pesos na lang gani akong kwarta ko. Hiton pag itas badjaw. Uy, dili man. Uy, nabiya gitawag nga katubitong kuan mga kaudyaka. Katong lo ba antay mindi kasi lo? O, mindi kasi lo ba to? Katong katubitong kuan mga kaudyaka? O, kanang unsay tawag ana? Antay mindi kasi lo. O, ngay, magbawal ka og muhatag og limos labi na gyud sa kuan? Dias kadalana? O, munang basta gani na imo kuhit sa imo. Unya pangayuan ka og o kaugali kwarta nimo. Sa Antonia, muhatag na lang kuto niya mao maon akong kwarta kay basin vlogger ba? Basi ikontenta ba? Antonia, grabe gid akong baklay sa dalan. Bisan asa ko nga dalan nga baklay, may na lang kuhiton kong vlogger. Unya mangayo-ngayo, mo man ay uso karon. Nahurot na lang man akong kwarta, wa man gyud mihatag. Nanaunsa na. Di ba na mao? Oh, kaning vertical capsule ha? Oh, produkto kinis Nature's Gift Marketing Corporation, makatabang sa pagpaayos, balanse, pagpakunod, kahilo. Oh, inana kanindot mga kaudyaka at mga produkto. Mubita ng the best kining gitawag ng Nature's Gift Marketing Corporation ng mga produkto. Shoutout Joey Drosso, yung naman ni April Joy Bacolod. Mangutana, unta akong asa magpalit ang tambal sa mata. Ay, nara! Nangutana man sila about tambal sa mata. But before Anna, isgutan nato ning usa ka produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation para sa inyong mata. Mag-joke sa takadali, mga kaudyaka, ha? Para na po i-breaker ani atong programa. Bakay lain may sigira tagyaw-yaw ani pagkauman, huwag mo katawa. Antonia, shout out! Oh, unsay tambal sa mata? Oh, muna siya gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ako nang i-mention karong taon-taon mga kaudyaka, ha? Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Joke time!

0: Pero Brad, ali sa Brad, sabot ta Brad ha. Sabot ta Brad. Dito magpaila dito Brad ha. Kaya nagkar na makikapangilan sa barko dito. Sakay tag barko Brad ha. Dito magpaila Brad. Ay, lagi pre, okay pre. Dito pailad pre. Unya mo tong ang duha niya to nas pantalan. Ingon in taong oka. Pre, pre. Magkuhan sa ta pre, mag-inom sa tagtuba kay dugay pa manimularga pre. Inom tagtuba pre. Okay ra pre. Ah, okay, sige, inom tagtuba. Pre, basta atong sabot pre, di kita magpaila diri sa pantalan pre, kang magsakay ta ba. Musakayay narabatag barko karong taw-tawd. Di kita pailad pre, ha, kay ako excited kay kumusakay o barko pre, pero naman ko'y nag-ingon sa ako, pre, nga di igid ko nung tamagpaila diri sa pantalan, daghan kay mangilaray diri, pre. Munang, mag-inong taning tuba, pre, kay para di igid tamailad, pre, ha? Ha? Alage, maugyan. Samtang nag-inom silang tuba, mga kaudyakan, tatakgid silang una-una nga di lagi magpailad, kay mo'y ingonil sa ila. Namulos lag inom, hapit na nila ma hurot ang tuba, mga kaudyakan. Nanawag ang guard sa ila. Ingon ang guard.
1: Hoy! Hoy!
0: Kamulos lag-inom sto ba? Basta pre, ha, sabot ha pre. Mong pailad ka pre. Nawag itay dating ani pre. Dito magpaklarong ang taga-bukit tas tumoy pre. Abi pa lang, taga-syudad sila magpailad ta. Hoy, lagay pre. Dige na. Nanawaga ng guard.
1: Hoy!
0: Hoy, kamong duha ba? Doon di mamuga paminaw di ha? Saka na mo diri sa barko kay mularga na. Hoy, saka na mo diri ba? Di ba kapanakay man mo? Saka na mo diri sa barko kay mularga na ni. Ga-aksyon naglarga ang barko. Ni Lingi in Towns Oka. Ingons Oka. Eses! Ay, kung binuang ni guard. Mangilad pag yun ka guard. Ay, binuang guard. Tubag pos ko toy. Ha, di minimum mabinuangan. Pagkatawton, nilarga pa bitong barko. Ha! Ay, bibiyahe! Tanawag, itawag na bitaw mo. Kamuka ba ning duhangan? Sige, sabot na di pa ila. Di tanaw, di natuuhan apil ang guard nga niingon nga mularga ng barko. Hoy! Ingnag mularga ng barko!
2: Ay sus! Mangilan pag yun ka guard ay may kilara guard. Abi lugar kita gabukin may dito stumoy. Mangilan pag yun kang mularga. E taka!
3: Basta wento.
0: Nilarga pa bitaw.
1: Hoy guard! Ay may biyahe guard! Yan naman yung nilarga ng barko!
0: Muhana sigurong guard. Pikat ninyo! Labon di mo kapatuo! Ay po mo palabi mga abi ninyo walay mailad kung way magpailad pero di po nang inana nga ilad mga kaudyaka oy ibutang bus lugar na inyong una-una nga di ba. Ay kaning vertigo capsule sa mga nagutana 18 pesos per capsule para sa vertigo mga kaigalaan ha o ga syempre po mga kaudyaka o naaday tay gitawag nga Memo Smart Syrup mo ni siya akong ganahan para sa inyong mga bata bitaw. Pabasa-basa na sila sa inyohang inyong balay. Ay nasige pa gadget. Uy, kay kanang gadget daghan yung kay matuna ng mga bata nga di mao oy. Oh, dili tanan na. Pero nagi mga butang nga mga bata pa kabalo na og mga lauay nga mga butang. Tungod kay hayaan lang nato nang ipagunit og cellphone kay para maka-relax kunuhay ta pero ang mga bata ba? Baka tuon nagpamalikas. Oh, baka tuon na og mga kanabito mga utang binuhatan. Kaya nagtuo sila, imbis unta kita mga ginikanan ang maghatag o guan sa mga bata, o giya, editsor na itong nudod ang cellphone silang dagway. O, munang ipamemo Smart Syrup. O, kaya ang Memo Smart Syrup, usan siya ka brain supplement para sa mga bata ang makatabang pagpaligon sa memorya. O, kaya para ma-memorize nila unsa mangaling ang gitudlo ninyo. O, niya, preparation is ilang mga anak.

sa ilang mga anak, sa ilahang klase sa inyong mga anak. Oh, anak dito siya di ay. Grabe kaigang Antonia, asa day ko nagkulang. Grabe kaigang aka nagkulang. Kulang kag kaligo, aman di ay. Kabalo ka ba nga kulang kag kaligo? Ay, kanimemo smart syrup para sa batang uptake o bright ang future. Produktos Nature's Gift Marketing Corporation ni mga kaigalaan. Salamat you guys Nature's Gift Marketing Corporation nga nakaunaw na sila nga tagaan o gigayon. Ang kaning kanibitong usaka kanabitong mainom sa bata ba nga makahatag bitaw og mental alertness. Diba? Okay, muna na akong giingon. O mo reflect gyud sa ginikanan kung unsa manggaling ang kapasidad sa usa ka bata. Kung ang imong bata talented, ma-appreciate gyud na, apil ka ginikanan. Kani bitaw nga Memo Smart Syrup o adto mo sa mga pharmacy nga inyong duol. Kaning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation o ma-avail ni sa tanang pharmacy. Pero depende sa availability ha, kay basi mo ingon na pud mo Antonia, wa man lagi gapataka but-buot mo ka. Pangutana pud mo. Oh, pangutana mo sa mga pharmacia, pero akong i-mention sa inyo niya ang kanang hotline po. Namay hotline nato. Kaning hotline pwede kaninyo teksan. Oh, pwede kaninyo teksan mga kaudyaka kung mangutana mo sa inyong lugar. Oh, kabahin sa Nature's Gift. Okay, naa man ni oh. Oh, kaning numero bitaw nato nga 0917-177-4630. Oh, pangutana mo ani, hotline ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. So, bagon mo ani mga kaudyaka. Antonia, available diri sa among lugar to niya. Oh, ay Antonia. Oh, ipangutana lang ninyo ani nga numero, sir, 0917-177-4630. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning napute Memo Smart Capsule? Oh, para ni sa tuwa mga saktong edad. Para ni sa inyo Memo Smart Capsule. Kani Memo Smart Capsule, kanang usahay bitaw mga kaudyaka, kasubra ka ta kabisi sa trabaho, nakalimot na ta. Memo Smart Capsule ang inyong imnon. Okay, usahay, stress kay ta, kapoy kay ta, atong lifestyle, na di maayo. Dali na ta makalimot, lisod ta makafocus, hinay ang pag-recall sa mga impormasyon. Shoutout Marjo Cabang, di sa Buanga del Norte, nga man ni Anil Inenes, Etnenes, nga man ni Lando Dungog, shoutout Norlin Daan. Dias Punod, Pinamungahan, Purok, Sambag, Cebu. Jerry Garcia, Aljun Abukatkat, Randy Santesa, shoutout ya kaninyo, ingon man, maayong. Shoutout ya kanimo, Lady Antonia Podiaka, lang kung mamasita, Papa Justin, Lalipga, nga kanunay, kapaminaw si Imuha. Unya, napagintay usa ka produkto, kaning gitawag nga Nerveflex Capsule. Kani po Nerveflex Capsule, oh, para bitaw sa inyong mga kubukugan, di ha? Oh, basi marupok na ka ba? Apil imong kabukugan na oh. Apil ka marupok mga kaudyaka. Ay. Oh. Okay, na yung mga panahon mga kaudyaka nga naiburag ka panusok sa atuang pamanit. Unya, ganabitaw ang mga hawi permi atuang mga kabukugan. Labi na gyud particular ang atuang ganabitaw ang pagkontrol nato sa atong lihok. Oh, ang Nerveflex Capsule pagpalig-on sa nerves ug ugat sa ato ang lawas. Nakanindot kay naa siya essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang protector sa pagbintain sa himsog o paglihok sa atong mga ugat. Inana kanindot atong mga produkto mga kaudyaka. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naa sa inyong mga lugar. Anyways, mubalik ras Lady Antonia mga kaudyaka, ha? Kiay na.

nakakapagod ang isipin ka. Ano nakakapagod man mga kaudyakang imo rin gialsa na siya kung gihuna-una ni mo. Antonia, shout out yaga ni mo, Antonia. Oh, shout out. Oh, shout out. Sige ro ako pundos kwarto. Lisod pod og diha ko kwartos among silingan. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Yatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Vertical Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!

0: alas 12.
1: Radio. Oras hadto ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Radio Magbating. Oras hadto ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting og kabalkada mayong udto kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 12. Giawhag karon sa kapulisan ang tanang mga katawhan nga nalambigit sa illegal nga droga nga mas mayong muundang na mintras wala pa kini nangadakpan. Matod pa nga magpadayon ang ilang hugot nga kampanya batok sa illegal drugs aron mapugngan ang pagbaligya og paggamit ilabi na dinhi sa pagadian. Ibaluan nga hugot usab karon ang gihimong surveillance sa mga awtoridad aron dili na makaikyas pa ang sikinsa nga mga malambigit sa droga. Ngayong nabati ang Daklit Balita alas 12. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing uddo kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Radio Magbating. Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pagtumagid mo og Santon Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
5: Radyo Magbating.
9: Nakapay baba, murag lubot sa bungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
10: Na, mapasaot ka pa. Mapasaot ka pa.

Rocky, alam sa itong mga namino ni Nagkaroon. Hello, hi! Maayong magmamina sa ito ang mag-always get tuning in sa ito ang programa, mga higala. Ang kuida, alam mo tayo. Yes, thank you, guys. Din na ito nga mga namino ni Nagkaroon. And as always, tabag mga langit na sarmong hostisyan. Sa online. Alam sa Dossie Ocho na yun, no? Ang takness sa Udo. Actually, second hour stretch na sa ito ang programa. Second hour na, ha? Huh? Alas ito mga naminaw din nagkaroon. And of course, we are now simulcast sa ito ang AM band. Of course, dito na tamadunggan sa DXCA 106.3 Bell FM. Madunggan po na sa DXBZ Radio. But this 12.09 alas 12 no webinar tak na sa Yumaga di Yumaga Udto na oi sa mga di Udto din ang maibag pa ni Udto sa mga wapad pa ni Udto ala manganta. And of course, ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa. Once again, ito ang programa ang kalendraka sa ito na ito sa gamhanan. Okay, bulungan nga mga produkto ang target line. Superfood, spirulina. Ang target line, power scent, liniment oil ang itong gamhanan. Okay, bulungan nga mga produkto. Makatamang alas sa ito ang mga dunay mga balatian charmos. Anyway, alam sa ito ang mga gusto nga mag-avail sa ito ang one set of package aron na mamahimo nga makalibre o number combination unya sa Sweetress. Actually, naghatag na takaroon para alas dos o para pang alas nuwebe. Okay, so naghatag na nga ito ang target line team. So, habol na. E-text na inyong pangalan, inyong address o inyong contact number to 09-38-002-8888 09-38-002-8888. Alas 12 just na diniling hapon sa itong pagpinag-uban kini ang Kelen Rakas kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
12: Na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
13: Sa matagbalit ni Dios sa
12: Target Line
13: Product Package, usa ka battle sa
12: Target Line
13: Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa
12: Target Line
13: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilhet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipatukar nila. So people in the West, get ready for the best. So Bell FM, na gayon ang paminawa kay sigurado nga malingaw ka. Lalaki murag baye, baye murag lalaki, bisag unsa ka pa. Bell FM paminawa para sa mga mama, ati kuya o papa. 106.3 is the place to be. Kung ikaw magproblema, Bell FM paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa eskwelahan, tapok sa kahigalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo, mag-auban ka. Ninyo Bell FM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. From my boo, rap type, for my bro, hip-hop, for my yo. All the songs, that's it, that's that, check it out, some more. Now tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, Bell FM, break it down.
2: Oras, alas 12:30.
3: Testimonya.
4: Oh, kasi nagkasin na tila. Uy, baya, libo na street, mga pirmi kang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy? Gapon, ninat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Traidora ba ng sakita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
3: Bahay blood, gudim mo noon ko. Kundi ko rin mo pa kanunay ng humba. Oh, galit mang. Nang huotang ako.
4: Ay, ay, ngano ka?
3: Nalipong ko. May sakit nga akong duga.
4: Uy, unsa? Day! Day, baby!
5: Suhay ini nga kung dipalit nga herbal ma.
4: Oy, usa man na.
5: Matud sa kong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
6: Mao ba?
5: Og aprasa nato og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan ma.
4: Maayo ka na na.
5: Suhay na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
4: Milagro!
3: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
4: Praise the Lord!
5: Sa Paragis Bilabila! Dili na ka mag-agwanta pa!
7: Kapoy nas, gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

tunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The strongest.
1: Okay, ang uso nagkaroon ay alas 12:50 na. Well, sa to ang mga nabinaw din nagkaroon good news. Alas ito ang mga taga. Good news, alas ito ang mga taga. Asa ni siya? Oh, mga taga Bulatok, kumusta? Maayong undo. Good news ninyo kay Ugma, natay burnout niya sa Bulatok. Yes, dunay power interruption nga naka-schedule ugmang dili ugmang adlaw nga Huwebes pa. Oo, adlaw nga Huwebes, Hunyo 11 to 2026, no, advance ato nagpahibalo sa ato ang mga taga-barangay Bulatok. Alas 9 buntag inyong burnout dinataman alas 5 ang takna sa hapon. Ang affected area mao ang line section serving the entire barangay Bulatok, Pagadian City. Ang ato ang reason ining mao nga power interruption mao ang facilities sa quarterly schedule cutting and trimming of trees nya correction of learning pool sa may barangay Malipayon, Bulatok, Pagadian City. Yeah, replacement of underbelt wire from bare wire. Para ma-isolate ang ato ang mga wire din ha. O yan, ato ang kuryente, ato ang sugang dagitab doon diyan depita ang babalik rapod pag mahuman na ang maonga naka-schedule. Okay, so ang ato ang pahibalo, gikan sa ato ang General Manager, CEO of Zamzer Rico Ono, Jose Raul Saniel. And also, alas sa ito ang mga taga-Pagadian City. Good news! Alas sa ito ang mga taga-Pagadian City. Alang sa ito ang mga nangita din na o mga barato at pandikalidad o 100% original ng mga cell phones, laptop, CCTV printer o daghan pang mga accessories. Ayaw nagkabala ka tungod kay na-available na gana sa AB Gadget Pagadian.

0: Good news, gumi ka na ang EB Gadget pa. Gani ang nag-offer ang pauta nga cellphone o daghan pa. Magdala lang mo valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, alang ni ato mga dato-dato, doon ay ika-cash. Good news, alang ka ninyo. Doon kay kung sa EB Gadget pa, ganiyan mo palit sa inyo ang mga gadget, diskwento mo og 5% kung mag-cash mo, o diba? So, sa inyo gihungat, atuan na lamang ang EB Gadget pagadian nga na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang lamang ka na sa paprenta. O sa mga EB Gadget pagadian, adunay mga branches sama sa lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, sa may Tanggob, Iligan, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buod, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. EB Gadget, sabon mo, sagot ko.
1: Hey guys, we need the rice samples.
2: Dude, go for it.

Last Bombshell Kalakalaka Remix Version. Alis itong mga namino di na karoon. Oras na para kita manamilit sa itong programang Kalanrakas. Kauban si Inday Garutay. Catch me again tomorrow. Alis itong mga namino di na karoon. Same time naghihamat nung ang pagpanag-uban o mapuhon. Alas 11 sa buntag. Daman alauna ang takna sa hapon. Di na naghihamat sa itong dagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadiyay. DX CA 106.3 Bell FM. Okay, DXBZ Radio Bagdin. Bye for now.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alauna. 4,102 ka mga pamilya o 15,037 ka mga individual ang namakwit gikan sa 13 ka coastal barangay sa Zamboanga City kagahapon human sa tsunami warning nga gipagula tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani province. Sumala sa Zamboanga City Social Welfare and Development Office, 20 ka evacuation centers ang giactivate alang sa mga biktima. Gihatagan gilayon silang mga assistance aron matabangan sa panginahanglanon. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon anak.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
7: Bila edad din mo rin, ma'am?
6: Ako, 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian. At dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Ano?
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh, no.
9: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikuntak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Set Health Testimony.
4: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with magusin. Dadlan o mga loka semana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Nagunay, Davao del Sur, 40.
6: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop safe o legit tanong baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Maskin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.

0: kinahanginang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. Anang haplas nga walay kaparehas, no? Maniya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto to kanang Wonder Herbal Coffee. Ania na po tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E na po tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Na po tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Na siya ay syrup. Ania na po na siya ay kinini ang capsule. Mauna na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyo tanas tunling sa mga garay.
1: Sa akong kakapoy, mipahulay ako sa landong sa kahoy. Naglingkod samtang naminaw sa huni sa langgam nga siloy. Bati akong kalipay samtang nagtaghoy-taghoy sa tinguhang matuman ang akong mga pangandot. Ako ngayon palandunga nga sa akong pag-inusara. Sa talanaon makita ako ang maaniyag mga hitsura. Sa hilo mitalidhay ang kasing-kasing kong nag-agwanta. Daw nahikitan ko na ang binuhat nga kanako sa kahitasan gitagana. Wala ko hisabti ang gibati kong kalipay. Sa diyang nakita ko ikaw o kanako mikaway-kaway. Ipahiyuman mo ako kasing-kasing kong mitalidhay. Kanimo ko itugyan ang gugma kong tiunay. Abi ko ang tanan sa damgo ko lamang masinatian. Uban sa pagtuo nga talanaon lamang ang tanan. Uban pagbuot gyud ni bathala ang mga damgo hatagag katumanan. Sa kalit lamang mibuto ang mipatimaw ang binuhat nga kanako maoy tanan. Ang akong pag-inusara aduna na gayoy katapusan. Ang binuhat nga akong gidamgo ania naman sa akong kiliran. Sa gugma kong timo siya lang ang akong tugyanan o galaran. Bansa panumpa na dili o dili ko siya budhian o pasakitan. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: to gi revival to o gi revise to nga kanta. No? Imong tumura ang original to lahi magtuno sa to ni nato. Magbuhat nang lumayo ka sa akin, magbuhat nang lumayo ka sa akin. Hindi ako makatulog nang mahimbing. Ano sa to kada siguro? Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gamiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Nakipano tapos imong gigamitan aning Huwander Herbal Oil. Unya kumusta?
2: Okay kay sa sir then. Napuday tayo nga nalipong ba ko sir kanang inig ka namin tong magdugay ko magling ko rin nagtindog na ko malipong ko.
1: Nalipong ka oh. Dayon imo dayong gihaplasan.
2: Nagkuha ko gininit sir then. Akong libobo sir then. Inom na ko rin. Palong naman din akong pananaw na nakuhaan siya kanang naulian ko.
1: Gisagula ni mo ang ini ni tubig o kining Huwander Herbal Oil? Mo din imong giinom?
2: Gipatakan akong duha ka patak, then giinom na ako sir. Then pagkatiid yun mo ito, gipaningot kong maayo, then naulian akong pananaw, nihayag sa balik.
1: Naulian da yun. Uy, salamat day kayo aning Huwander Herbal Oil.
2: Then tasog ko nang magsakit kung bitaw kong ngipon sir. Ako lang ikuha nung kanang kuton, then isuksok na ako sa kong ngipon, then mawala na siya. Muna, okay din siya tayo sir, gamitin yung buwana. Sa akong mga silingan din nga, kinsa tong wala pa nakasulay sa Huwander Herbal Oil, magamit na sila kay maayo yun tayo.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay puna. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins pa ni vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga og unod mo kun lamis karne gud. Lami po ang karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya kanang kabaw kay daruhan man na ipainom nang Huwander Animal Vita para nga kusgan paminawa o, na testimonya nagamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako dahil si Quarter, Danilo Makabindar. Dan soya kong dagnasir dire sa poblasyon Lantapan. Kaning kabahin ni sa Quarter sa Animal Vita.
1: Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo nga mga alagang hayop?
3: Unang-una di ay nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko sa nagbuhi kong manok, baboy ug kanding. Nakita gin nako sir nga murag maayo ang epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako, gani sa tulo ka bulan ni abot na siya og 115 kilos. Sa 4 ka bulan.
1: 115 kilos dako na kayo.
3: Oo, 4 ka bulan lang. Nga tapos ang akong kanding nakapalit ko dito sa Proklosi sa Kulasihan. Gamay kaayo sir murag imo og matumbaga ni nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
1: Unya, gipagamitan ni mong Animal Vita?
3: O, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o kaning sa tubig. Kalos ginawa sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa kuwang kanding kay medyo nibukad nagkiling lawas.
1: Dali ra kayo kabusok?
3: O, dali ra. Rayon pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Rin hantun nga nakaanak siya duha kabuk.
1: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ra gyud?
3: Animal Vita ra gyud sir, kay itistingan lagi na ako bago unong sagid siya ka epektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamungi, gamay ra gasto.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato niya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huwander Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Huwander Banaba Plus?
2: Oo, nakapalit na ko.
1: Unsa may gigamitan ni mo sa Huwander Banaba Plus?
2: Mininom na ko kay nagkuhan mong ko akong CI gani.
1: Imong UTI? Yeah.
2: Oh, UTI na ako. Nya, okay na ka akong pag-ihi.
1: Okay nang imong pagpangihi. Mm.
2: Eh, meron, bagan akong giinom. Pagpasunod, ipausa na na ako, gabablaw.
1: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
2: Normal na nga. Tinaw ka akong ihi. Muna among ginapalit diri. Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
1: Malita, occidental. Sige, kinsa niya itong pangalan, ma'am?
2: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita.
2: Malita Daba Occidental.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Shout out ko Acid ug Daog Family, perminamino sa imong programa labi na sa akong mahal nga bana si Nunoy Acid, si Lily Acid ni sa si Makulong. Lasi si Kihor, salamat and God bless you. Met na ko si King Maglangit, igsorry ni Hortilar. Thanks kayo from Tata Columbres diri sa Bulawan Payo. Garay ko ako maginikanan, Mama Rebecca o Papa Arthur. O greet lang ko sa ako magsuon o bayaw, si Lisa Kidores. Yang banang akong anak na si Ading o si Arnie Lynn. Thank you, Kuya, and God bless you from Alabada. Always give me a paminaw ni mo. Greet ko sa ako mga tropa sa Mapanos, Proctris, Tagbaros, Mako, Dabao de Oro, Joseph, Tiny, Eric, Maransang. Ang greet Jubes para Mapaos. Salamat kay ni mo, Kuya Carlos. Thank you so much. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
1: Kinsay gamit sa Vitron Drops.
3: Ay, kung ako ang apong manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text saan eh?
3: Ako ang anak. Damang ko po yun doon eh. Mm-hmm. Kaya, maulagi nga, pagkatawa atong April 29, natawa ang bata, mm-hmm, gigamitan ng Vitron.
1: Vitron Drops?
3: Oo. Mm-hmm. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
3: Oo. Gayun, dako kayo upan ba? Dako kayo kausaban ba? Kay murag ang bata, sunod sa 2 kabulan, imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga, upan ba? Kaya yun ay naghagwa niya.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yun, murag, naanay siya yung istorya nga, di po takasabot.
1: May istorya niya siya, pero di takasabot.
3: Oo, di ginato, masabtan.
1: So, dali na kayo sa gatoon.
3: Oo, dahil po rin yun po, ang bata, himsog, ikayo po, nga gigamitan na mong kwan.
1: Vitron Drops.
3: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay, kay balog itang bata ba?
1: Okay. So, mura na yung igamit sa iya ha?
3: Oo, gina. Sa karun, maulang yun po na magigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
3: Si Joseph Tumaroy, Hotel sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Unana, kanindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga nag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: Ma'am, mangutan ako anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mo na ang imong gigamit sa katong nag-convulsion ang imong bata.
2: Oh, nag-convulsion siya, sir. Nag-convulsion siya o alauna. Mabalik siya o convulsion, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Unya, imong, ipatuman mo anang Vitron Syrup.
2: Oh, balik na po ko. So, ilim na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
2: Tulog, yung pagkaon, sir, iya po, pagkaon, iya pang una-una. O, oh, naraman ganun siya, sir, oh, pagkatulog na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganun eh?
2: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na, adri ko karun sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet.

0: O niya, bago pa ka nagamit, anak, ma'am?
1: Oo, ikatulog pa biya sa ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ro. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Bitun Public. Salamat yugo sa Bitun Public. Maayog yun ang resulta.
2: Ingon anak, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, greetan ako si Banban Paruhinog. Salamat, Julie Balmurianis, Pinyan, Sambuanga del Norte. Karay ko akong banda, si Velby, akong mga anak, si James, o Princess from Gini, kong Rihilia. Salamat. Karay ko din sa Luok, Labuan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Pagkaray na ako akong kauban, Dudoy, Berting, Janjan, Dudong. Yana Pundulan Aljan at Jinula Asdanal Laurente Sid Muhammad Alikankan nagpag-aray si Dudu Pundulan. Linggisan Tungawan Sambuanga Sibugay. I'm listening here sa Sitio Aton, Barangay Ipil, Surigao City. Salamat karadyaw sa pagbasa gikan ni Irvin Junaldo. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa magid puy mo angkon anang sakita god kay mauaw ba? Pero kung naa ka na bitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Muna imong gamiton, Who Wonder Himo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Atong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit na imong blood pressure, unya traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo na Who Wonder Cardio Care kay imno nimo mo normal man ang circulation dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan man ato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Unya napuno na nag cholesterol imong lawas, di na kaagi ang dugo mo na 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inoom mong Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas, ba? Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Giingna na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O ginan ka na. Oh. Ya giingnan po kay nagpangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Ingnan ka na, di ba mo na yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, muna hinungdan na na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kapi. Ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Who Wonder Herbal Coffee. Niya kana po nga itong Who Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitaw wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitaw vitamin C sa mga pagkaon nga itong ikaon adlaw-adlaw. Una ba? Nang wala nakakakaon o mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan yung ka mag-outsource. Munang namugna ng Who Wonder C+. Sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Who Wonder C+. Ayaw kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Who Wonder C+. Maunang pangalan, ha? O, para nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana kas tindahan. Who Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Napod na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. At ang ihatan ni atong hotline sa Mindanao Bay, 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Si Charlie Abreu ni sa may Pahiron, Lumbia. Greet ko sa mga Abreu family o sa Luna family. Mga Pasagdi family o Liaban family. Malatiro family o Kaudor family.

o sa mga Laudi family, Sultan family o mga Maglinti family. Salamat sa pagbasa. Ngayon kuya sa akong papa si Marcelino Pires, sa akong mama si Josipa Pires o gapaminaw gin sila sa imuagikan kay Bibilin Pires. Shout out lang ko tanang taga Sinaman di Polog, umbana nga si Marcos Palusok, mga anak si Janjan o JJ Palusok, Aileen pa Pearl Ann Argiles, tanang kauban sa kumbana si Marifi Argiles. Shout out sa barangay Sinaman di Polog. Bueno, ato ning hatagag pagtagad ning entry o, inada ni Jan Romil Cusadio. Taga Mantasida, Katigbian, Buhol. Ang balak na naguluhan, badli sa kapalaran. Ato ni nga taga ginabuhi. Adto na ako yuta kong natauhan. Di mahal ko ikaw ning kahiladma na wilihan. Di ko tinguha nga ikaw akong talikdan. Parang katimawa mo ay nagsugo ni ining tanan. Usapasag di una ako nga magpahilayo kanimo. Isan pa man ang kamingaw ning pag-inusara mga nino. Panpangandoy ko usab mo ay nag-aghat ka na ko nagtukmod lamang may katumanan ang gipulog kong mga damo. Karon ani ako mitungtong kanimo sa kayan sa paningkamot. Nagpautaw-utaw diya sa laud sa panimpalan. Binugsay ang wayhuno nga pagpakigbisog. Sa pamasin mahidagsa ako ni anang lapyahan sa masagaplo. Kaha mo ay badli sa kapalaran kong naangkon. Sa matag karon ogonia ako pagasakiton. Hilinggalamhan ko karon in taon nagmasulubon. Tungod kay mahilayo na usab ako kaninyo, mga minahal kong bililhon. Unya sa matag disog ni anang taknaan kang bathala ako mga liya. Naunta ang kalipay di na niya kanako itungina. Aron sa ingon muhunong nakining mga pagantos. Ang mga kasakit ning timawa aduna nay pagkatapos. Badli sa kapalaran, Jan Romil Cusadio, Mantasida, Katigbian, Buhol. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. Pwede mo mapadalag balak ha, kaya nabi atay kanang premium ani ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second prize 2,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third prize 1,000, ang maghatag kay kuan kanini ang si attorney, si congressman attorney Marlo Bangkoro sa First District of Zamboanga, Sibugay. Na morning premium sa ato ang tudling sa mga garay, maybe po ni kay magpadara ko kag balak niya maka premium ka kayahay pud ana no. Niya ang atong criteria kinahanglan imong balak maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. Muniya, kada istansa, ang minimum po niya ng mga sentences kay upat. So, upat ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay, kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kanang naibot, ipasabot imong balak, unya rhyme ang pagkasuwat, ha? Maunay pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na rin kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000, o 1,000, no? Ano na, no? Kaning tudling sa mga garay niya, nindot gipo kayong mag-apil-apil po bubiyaan eh, kay may nanamoy atangan ba? Kinaka-line up man ato ang mga interest. O, kaya naman tayo mga in-charge persons ano yung mo trabaho. Ako, dari, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilihan ang winner, sila gihapon, no? Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kay ninyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Radio Magbating Ping!

0: alas dos.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC.lit.lit Balitan.
4: Mayo hapon mga kabagtingog kabelkada sa Nenang Daklit, Balita alas dos. Nakaabsan sa kinabuhang maginahan human matabunan sa nahugno nilang balay atol sa kakusog sa linog sa Pacman Village Puro 4 Tangguglan. Sumala sa report, wala na sila makagawa silang balay sa dihang naitabo ang trahedya o gikuha na lamang ilang mga lawas sa tabang sa padre di pamilya o mga silingan. Sa pagkakaroon, nagihaya na ang maginahan samtang nagpaabot pa ang pamilya o tabang o gayuda gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Lakip na ang MSWDO aron makatabang sa ilang panginahanglan human sa maong kalamidad. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balita. Radio Bagting.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik ng bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Southland Plus Gold.
0: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Lio. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Bagbaging.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatapos makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-4888. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang tama. Mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-dumin, nakakatulong siya dun sa pag-dumin natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
9: Ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato, dinila ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas bukti ya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
4: Ah, asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon, Herbal Capsule, basta Kogon, lawas bas Kogon. Right.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nagnatunaw na bukol.

0: patient, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Ang Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
2: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit Balita.
7: Mayong hapon mga kabagting o kabelkada sa Nenang Daklit Balita Las Tres. Narescue ang 63 kapasayrong tripulante sa MV Queen Shima 5 human kini nagkaberya sa makina samtang naglawigikan sa Zamboanga City paingon sa Luok, Sulu. Sumala sa Philippine Coast Guard, dali nga miresponde ang search and rescue team o natultulan ang bangka alas 7:55 sa gabi. Giskortan dayon sa PCG ang MV Queen Shima 5 hangtod luwas kini nga nakadunggo sa Alayon Port Luok, Sulu alas 10 kagabi. Inyo nabati ang Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Magpim-Pim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagidian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulong kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang iskalpo po sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ang laki po, kuya, na pagbabago. No, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ganyan po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magpim-Pim.

0: oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, di naging maglain ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jasra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Radio Bagbag Ping
7: Ping. Where your movie sign is alarming.
8: Then why you just

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Hala girl, grabe ka kagluwing ay. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya dito?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin Shop na, muhuwa para ka, mu income pa ka.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagding. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC.lit.lit Balita.
4: Mayo hapon mga kabagting o kabalkada sa Nenang Daklit Balita Las 4. Giauhag ang tanang mga katauhan nga nangitaong trabaho nga pahimusla ng ipahigayong job fair sa syudad sa Pagadian o mga adlaw sa may Atrium Robinson sa Pagadian. Magsugod ang job fair alauna sa hapon nga to na sa alas 7 sa gabi araw mahatagan o sabog kahigayunan nga makapang-apply o trabaho ang ubang nagikan sa Lagyong Lungsod. Samtang maghinauton ang peso Pagadian nga daghang mga aplikante o mga adlaw tungod kay daghan sila kapilian nga trabaho. Inyo nabati ang Daklit Balita Las 4. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Radio Bagding.

0: Radio. Ting.
1: Zed, health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ko lang murang perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Ay karoon, dili na kayo kumagpalpiti. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko ay boy ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Radio, magbating-ting.

0: alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Asirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ibalik sa pagka normal, wala na ko gibati ron.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpagidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Kung pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, o di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alib yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-ana man na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakagawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.

0: DCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.
1: Lot of Philippines, your Tuesday just got a whole lot brighter. Welcome to the 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this June 9, 2026. The second wave of cash prizes is officially locked and loaded. Kaya naman hold on to those lucky tickets. Dahil for the next 15 minutes, pure excitement and lots of cash prizes ang ipamimigay namin courtesy of the 2D Lotto and 3D Lotto games. But before we proceed to our games, i-congratulate muna natin ang dalawang maswerteng players na nanalo ng second prize sa ating Grand Lotto 655 draw kagabi. Bawat isa sa kanila ay mag-uwi ng 700,000 pesos at ang lucky tickets ay nabili sa Mabitak, Laguna and Sampaloc, Manila. Muli po, congratulations! Kaya naman, keep on playing mga kalaro for your chance to win lots of prizes. Just keep in mind to play smart, play safe, and play responsibly. Alright, to start off, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para sa fair chances of winning ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa kaganapan kaninang umaga, panoorin natin to.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, handa na ang mga papremyo, kaya tara na! Let's play your favorite Lotto games!

Judy, lot of layers. Two numbers mo. Swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nagrambo dito sa Simplay naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos, kaya naman good luck sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. The first number is 2. And the second number is 21. Recapping our 2D Lotto winning combination, for the 5 p.m. draw, we have 2 and 21 in exact order. Another pampag-good vibes muna sa ating mga Lotto fans. May sorpresa ang PCSO sa ating mga avid Lotto fans, and to know what it is, let's watch this.

0: produkto sa Seed Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang Seed Marketing, ang tighimo sa mga Seed Marketing products. Karon, magadalig ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atuang pagpanag-uban. Ano yan apod kining atong tulumanon? Hatod ka na ito sa mayang kabubuton sa Seed Marketing. Ang tighimo, tika po na po sa atuang mga produktong tinuod gayon nga napamatutaan nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Bueno mga igala kaigsoon, alang sa katong mga kaigsoon na nato diya karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas di man i nga ang Seed Marketing gimug na gayud nga makatabang sa atong kalawasan. O usab mga igala kaigsoon na pamatud-an kini siya nga dunay gyud resulta nga maayo kung kanunayo na nato kini pagtumar no mga kaigsoonan. Katong mga naay mga problema sa lawas di mani, aduna kita itulog ka mga klase sa mga kapsula nga napamatunda ang makatabang ang atuang Seed Panyawan Plus, Seed Panyawan Garlic, o sa mga atong Seed Gogon Herbal Capsule. Aduna po kita ay Seed Liniment Oil, o ang talagsaong klase sa kape nga makatabang sa atong kalawasan ang atuang Seed Panyawan Coffee Mix. Bueno mga igalang isuon, karong adlaw atong pag-isgutan kaning usa ka matang sa balatian nga hatod ka nato sa lamok. Kabalo ba kay galaison ang pinakalabing hadlok nga klaseng insekto mao kining mga lamok. Gumikan kay kining lamok kon mosquitoes nagadangin posibleng maghatag kini kanato og mas delikado nga klaseng problema sa kalawasan. Ang duha sa mga pinakangilngig nga klaseng balatian nga kayang ihatag kanato sa lamok mao kining dengue o kining malaria. Atong isgutan karon kining dengue mga higala igsuon kining dengue usa kani ka viral infection nga na transmit or mapasa kanato ang mga tao gikan sa paak sa infected nga mosquito or kaning lamok. Dunay almost half of the world's population dunay dakong risgo sa sakit nga dengue. Dini sa Pilipinas mga higala igsuon taas kayo ang posibleng mahitabong problema sa dengue sa atong kinabuhi gumikan kay kining atong lugar tropical country man, meaning to say init ug ulan ra ang atoang klima mo nang mas delikado ang atoang kahimtang sa mga lamok nga nagadala og sakit nga dengue. Kaning dengue mga igalagigsoon makita kini siya sa mga tropical ug mga subtropical nga mga nasud susama sa Pilipinas. Daghan kayo ang posibleng mahitabo nga mahimo ni more mahitabo sa imo kung ikaw mapaakan ang ginatawag nato nga dengue carrying mosquito. Kining ato ang mosquito mga higalaison ginatawag gani siya nga Aedes aegypti o sa kamatang sa lamok nga low flying ubos lang ni iyog niluparan and then pagkahuman usually mamaakin ni siya dapit hapon o usab sa iyong buntag. O dili na siya mamaak sa gabi o baka ka lang sa kinagitawag na ito nga udto, no? Udto padulong o hapon. Regularly, naano siya sa mga alas 5 kapin mamaak. Muna ay delikado. Kung ikaw doon ay dengue, posibleng kang taas kang hilanat, doon kay pagpanakit sa ulo, doon kay mga kanang ginatawag ng muscle and joint pains, kasukahon, doon ay mga problema sa ginatawag na itong pagsualen sa itong glands. Aron malikayan ang pinaakan sa lamok, higalang ison, timani kanunay, nga doon na kita ay Seed Liniment Oil nga makatabang nga dili ka mataptan sa lamok. Kanimang kung Seed Liniment Oil mga higalang ison, dili ka kaduol kanimo ang lamok. No? Muna siya nindot nini. Aside from that, kung pananglitan kita, biktima na kita sa ginatawag nga pagsakas o pagkaigo sa dengue, maayo kayo nga atong imnan sa atuang Seed Panyawan Coffee Mix o usab manginom po kita sa Seed Panyawan Garlic Capsule. Ang kape manggod mga igalang igsoon na ito, doon na siya panyawan o usab doon na po kanya siya mangustin. Kani po atong Seed Panyawan Garlic Capsule, muna yung mutabang ka na ito para mahibalik na ito ang pulang blood cells nga nawala, gumikan na siya sa disease or kaning virus nga hatod ka na ito sa dengue. Timani kanunay mga igalang igsoon na, pag doon na gani daghang lamok sa ato, maglimpyo kita kanunay sa atong mga panimalay, sundon gyud nato katong itawag na tong 4S strategy sa DOH and of course kita sa atong kagalingon mag-inampingon batok sa paak sa lamok.
1: Inyo Ipinabati ang atong kasika sa panglawas atong kanatos maayong kabuton sa said marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagulang mga said marketing products sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garden Capsule, said Kogon Herbal Capsule, ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang atong mga said Celebrity Soap, ang said Celebrity Kojic Soap, ug said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI ni tumar og said Kogon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
4: Kailangan po ingon sa ko nga testing daw said Kogon kay muna imay sa UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro ni akong gigwan og tiwa sa pagpangi CR kasi musod to sa bawol naon pag kuhit nako ang tanaw kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo tin nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo pud sa Kay Garcia na balbiliran.
3: Basta tatak, said marketing, tatak kining magaling.
5: Ang said marketing incorporated nga tigama sa said Panyawan Plus Capsule, said Panyawan with Garlic Capsule, said Kogon Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, said Celebrity Kojic Soap, said Celebrity with Glutas Soap. Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo o karuway.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
7: Palayon ako! Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
8: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naibog ka na ako.
7: Si Pani lang akong kikugma. O patay na siya. Busa, patay na usa mga akong kugma.
8: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
7: Wa ko ba kinahanglan

大爷，

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: isumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Dali na, Felipe. Manood na tas atong lawag. Ato nasirad ang kining bintana.
2: Kanita. Murag din yung tao.
1: Ha?
2: Miliho ka mga dahon sa kahoy sa luyo sa atong mansyon. May naitahon sa luyo.
1: Felipe! Asa ka pa ingon? Ayaw pagkanaog! Balik din, Felipe! Luna! Luna, tawagang o ba mga katabang? Susihan ninyo! Dura ko rin tao sa luyo!
3: Nagagubot sila. Nagkabantay sila si Papa o Mamang ngayon. Niya ay tao sa luyo sa mga mansyon. Pero bahala niyo. Kinahanglan makasaka ko o makasuhog ko sa kong kwarto sa mansyon. Makantat ko inimangga.
4: Pasigaan ninyo ang suga! Bandala!
3: Ilan ang pasigaan ng suga? Pupasalipot ko sa bagang dahon sa mangga. Pupadayon ko sa pagsaka.
5: Yung sama.

0: Sige, sige. Libot-libot mo. Ayaw mo guno. Nindot ka ay mong tanahon nga nagsigig to toyo. Mura mo mga irong buang. Toyok pa, toyok, toyok. Toyok pa mo eh. Ah, sige, toyok, toyok. Toyok, toyok, toyok, toyok.
1: May nagkitan ba mo?
0: Kutasa, sir.
1: May nagkitan mo?
0: Wa, sir, ay. Sige na slag buang, sige toyok. Wa, may nakitang tao. Na, ay. Nay, tanaw ha mga katabang. Wagin mo nung, oh. Sige lang gapag toyok-toyok. Isagway na kitaan. Ako na silang giingnan nga toyok-toyok lang mo. Toyok-toyok yung maayo. Matanaw ha, murag mga irong buang. Nindot kayong tanaw nga nagsigig toyok-toyok.
1: Na.
0: Nindot ta sir, tanaw haragod sila.
1: Eh, nakita ang maguna kong milihok ang mga dahon sa kahoy kaganiha.
0: Ah, warat to sir, uy. Wa man minakitaan. Naay hayag na good kaayo ng mga suga. Mananaprotingali to, sir.
1: Ah, hayo.

0: kasod, dikit ko. Nakasod ko sa kamay bitana sa akong kwarto nga wa sila makabantay. Nakapalikit ko din eh. Ang akong kama. Ang akong kama. Gimingaw na kaayo ko ini. Kanindot tika.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ng kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Andi ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies og daghan panguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitos kayo akong tiyan nga grabe ka patuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said wapag yun po nabli. Kaya pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbabing.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serval. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-8854-88. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pinapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersesyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kaba sa 0935-5885-488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Prostos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Bagting.

0: po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla na kasinati o kidney problems, ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan, nipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
4: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: San Miglight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, San Miglight.
8: Drink responsibly. Chill with San Miglight. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Miglight. Drink responsibly.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang naginahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi is na natin ang magkasugid di babinaw. Kinitibok ang natin ang gabato na itong pagsibiya ang maghigala. Sa tanan natin ang magkanaminaw din ang kalon all throughout Zamboanga Peninsula. This is DXCA 106.3 Bell FM and we are now simulcast sa itong EM band ang DXBZ Radio Bagting. Kumusta itong mga naminaw din ang karon? How are you doing guys out there? At ang mga naminaw din ang karon all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. And of course, happy listening also to all the people out there over at the Misamis Oriental and Misamis Occidental. Ato ang mga sugitig pabinausap din ang mga naminaw all throughout Lanao del Sur and Lanao del Norte. As well as ato ang mga sugitig pabinaw din sa may Cotabato area. Kumusta? Maayong gabi ikan inyong tanan. Welcome sa ato ang programa. Welcome to TLC, True Love Conversation. You're with Martin Dima, kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. Hindi lang sa ito ang programa, ha? Sa ito ang tulumanoin ang TLC, True Love Conversation. 7:39 on the clock. And of course, ito ang programa ng TLC. Hatod ka na ito sa kamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Napakadaghan na ang mga naalim. Napakadaghan ang natabangan. Labos na na maghigala ang ato nga kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. Pinaagi sa libre nga sweetress number combination. Ayan. So, alas sa ito ang mga interesado din ang mag-avail sa ito ang Target Line Superfoods Perolina, kauman ang Target Line PowerScent Lenimet Oil, i-text na dayon ang inyong pangalan, address o ang inyong contact number sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. 88 mo na ang cellphone number official sa Target Line maghigala sa ang mga interesado o of course kurso nada nga muambit sa libre nga grasya o kalipayon, ha? Once nga libre, once nga maka-purchase mo sa to ang produkto, one package is na mo na one bottle sa Target Line Superfoods Perolina. Ang atong usa ka bottle na siya 60 ka mga tablets, okay, nga Perolina. All right, so ang ato apagyud nga kauban sa package mao ang tulo ka bottle sa Target Line PowerScent Lenimet Oil nga matud pa nila sa mga naka-experience, nag-try, nakasuway nga ang iya ko nung kahalang kabugnaw o ang iya ang kahumot na manuhot-suhot gikunugikan sa panit lapos ato ang kaunuran o ngadto na sa atong kabukugan. Okay, so alam sa ito ang mga interesado, ha, mo-avail. Anyway, door-to-door delivery, mga higalang, ato ang product package. So, dili, kinahanglan nga mo, adto pa mo sa ato ang mga outlet, parmasya, o kababutika, asa na himutang ang ato ang mga produkto, kung dili, ihatod yun diha sa inyo ang tagsa-tagsa kapanimalay. Right? So, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number, aron mag-guide mo sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. Kabasin unya, mauni ang tulay mga higala ganiin. Mo'y hinungdan mga higala ga maangko ni ang kadaugan ko sulbaran sa problema o mga suliran. Labaw sa tanan mga higala, mauni kini ang tulay aron makabuot nato ang itawag nato ga paghawa sa kalisod, kapitus o kapiki sa kinabuhi karong kapanahon. Okay, so ayaw maglangay, 0938-002-8888. 888. Mo na ang contact number sa Target Line. What is it? Also good evening and happy listening to all the people out there. Hi to John Mark, mayong gabi-i. Ja Aljun, nabukat ka. Thank you, kaayo Aljun. Daga kay salamat sa inyong pagpaminaw din ha. All the way from Santa Maria. Barangay Santa Maria, Dakbayan Spagidian. Thank you so much for always locking in. Daga kay salamat sa inyong makadunayan nga pagpaminaw. And sa makanunayon nga inyo ang pagsunod sa ito ang programa, ha? Ilabin na ni gato ang tulumanon nga TLC, Control Love Conversation. Yes, ang itong official text line number alang sa inyong mga greetings and shoutouts, 09-38-02-88-88-09-38-09-98-997-8890. Muna nga ito ang official nga text line number. Dini sa ito ang programa. Pwede mo nga maka-greet. Pwede mo maka-shout out. Pwede mo maka-request. Once again, that's 09-98-997-8890. 44 minutes past the hour of 7 o'clock. You're still with Martin D. on the program. TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, kasinatila.
3: Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak na sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaghanis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirme ng akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Di magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya dito?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-Skin Shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay-mousap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na ito sa Yes to Health Incorporated o labi na gyud sa mga halal certified. Ug mas gipakusog ng mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian o kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, ang atong text line number 0919-0028-117. Inakoban ka ron ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3 mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of
4: Health. Og labi na gyud mga kaigsuna no sa mga kaigsuna nato diha.

0: nga aduna nay daghang nga mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Samsung Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
1: Secret of Health, Health Info.
0: Matud pa gani makaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Samsung Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Oh, stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Samsung Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini o sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod aning mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Samsung Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Samsung Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang pagtuon sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Samsung Plus Gold o sa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani usa-usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan nga kung mag-inom ka og Samsung Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naadiha sa gitawag nato og Samsung Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likayi ang cancer, problema sa utok, paghubag mga kaigsuunan og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Samsung Plus Gold para sa epektibong kombinasyon. Ubani og Samsung Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Samsung Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Samsung Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. Dinilanggapon sa itong programa, TLC, kung True Love Conversation. Yeah. Alright, you are listening sa itong naminaw din na karoon all throughout Zamboanga Peninsula. Nagkakaisalamat. Second hour stretch na sa itong programa, mga higala. Alas sa itong mga kabilkada sa itong mga kabagting din na karoon. Kapag naminaw, good news, no? Kay ugmag adlaw nga Miyerkules ang ato ang pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaog nga schedule. Okay, so alang sa ito ang mga mahiligon din na nga mutagan din ng outlet aron mo taya og sweatres, libre ra na nga itunol diha ninyo ang ato ang kombinasyon og makuhong adlaw sa ito ang special nga schedule once nga maka-purchase mo sa ito ang product package sa target line. Anyway, ang ito ang one package sa ito ang target line, one set ha, na namun one battle sa target line, superfood spirulina, plus napagyod mo'y tulu ka battle sa target line, power scent liniment oil. So yun, anak kadaghan, ang suod sa itong usa ka set of package, mga higala. O na, ihatod na diya ninyo ha, door-to-door delivery sa ato nga mga riders. So kung naara mo around Pagadian City or naara mo sa may doon lang sa Pagadian City, so naatay rider from Pagadian City nga muhatod ka ninyo sa ato nga mga produkto. O di alang sa tuang mga gusto din na usab, nga mo avail, o niya naam mo din na sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, din na sa may Misamis Occidental, Misamis Oriental, or naam mo din na sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, or Zamboanga Sibugay, o kaba din na sa may Cotabato area. Walay problema tungkol kay we have GNT Express. May mahatod ka ninyo sa ito ang product package aron madawat ninyo 1 to 2 days lang naana diha ninyo. Apan ang kadaugan o kasulbaran nga inyo nga maangkod madawat once nga magpadala mo sa inyong entry, automatic on the spot hatagan mo. Sa tanan na ito nga mga gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09-38-002-8888. Ako nga balikon, 09-38-002-8888. And here's advance ng put na ito, no? Nga pahibalo, it's good news, no? Karong nga adlong Sabado. Okay, so gusto ba mo ang inyo ang gadget, inyo ang cellphone, himuon na to nga pangkabuhayan. So pwede na nga kamo mismo ang tag-iya. Sige magyud mo Shopee sa Shopee, pwede man. Sige magyud mo pag-order og Lazada, na ay good news kadini yung tenen. Yeah. Tungod kay dunatay platform karon nga pwede na di ay nga imbis si Shopee ang magnegosyo, imbis si Lazada ang magnegosyo, oy ikaw mismo pwede na nga magnegosyo. Sa Sabado na ha, alang sa to ang mga gusto o interesado and who want to participate. Karong Sabado, alas 2 sa hapon, i-text lang ang number 09-38-002-8888. I-text na ninyo, ha? Alam sa ito ang mga gusto din, ha? Nga mag-avail. Alright, so anyway, it's a free. Okay, so libre ra na, ha? Karong Sabado po, alas 2 ang takna sa hapon. Okay, so text mo or tawag mo kay aron na mag-guide mo in regards sa to ang nindot kaayo nga oportunidad. Alas 8 na webin na. Alas sa to mga naminaw din ang karon. And of course, ato ang mga mag-avail ha. Sa to ang product package sa target line. All you have to do is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-38-02-88-88 09-38-02-88-88. Mauna atong cellphone number. Alas sa to ang mga gusto rin ha nga mag-avail sa to ang gagamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Of course, ang target line Superfood Spirulina, kauman ang target line PowerSense Liniment OL.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko mayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
4: Murag luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig gyud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh gyud. Oh gyud boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

whether you have people and mas mahal na kita ngayon. Welcome to 2 exact 38 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So we are now on the second hour stretch. Ito ang programa. Ang, of course, ang ito ang TLC Control Love Conversation. Anyway, daghang mga nag-text, no? Kung paunsa mag-avail sa ito ang product package sa target line. Inyo ang buhaton, easy text lang inyo ang pangalan, inyong address, o gang inyo ang contact number to 09-38-002-8888. And of course, ato ang mga namina usab din na karon, labi na sa ito ang mga taga... Tagabulatok, no? Announcing, no? Sa ito ang mga tagabulatok, natay power interruption karong Thursday, Hunyo 11, alas 9 buntag, taman alas 5 atak na sa hapon. Masin matingala mo, ha? Gikan ka na nga advisory from Zamzurico, ano? Gikan sa ilang General Manager, CEO, Jose Raul A. Saniel. So, maunin nga makabalo mo daan, mga tagabulatok. Kaya karong adlaw nga Huwebes, naon niya ay power interruption nga mahina, masinati ninyo din ha. Around alas 8 sa buntag or alas 9 sa buntag, taman alas 5 atak na sa hapon.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyo lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: Vitamin C o Xanthan Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PH

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani-ana sad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. CCC alang sa kahimsog sa atong kalawasan ang sa iyang kasinatian.
4: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Tumunsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gyud siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan ang akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina, Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili? Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagwaambak ko din eh. Aron magtibway ni tanang.
7: Pwede ko. No. Banda.
5: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tanin mo.
7: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo!
5: Silan ko.
8: Di mo na ko check, oh. Pero pakasliyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunso?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way lain kundili si Takla.
9: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
5: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko.

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding adto sa diya nagspotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pud kuan ginagmay ra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon paguban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita ni mo nga probid ang tested jud ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probid and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

Ay, hello, mga higala, kumusta? May ngadlaw na sa karatong tanan. Niya na sa inyong higalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiara. Uga, mga higala, nga itong tulumanan garoon nato sa itong shoutout time. Uy, shoutout ni Tony Nathan, yes, Milton Situn, si Ayan Aliganga, si Badoy Aliganga, o gimana si Nang Tali, o Elder, Elder Pilinios. Sinang tali. Lagi ka ni Pedro Pungasi. Bro, ikaw yun, ako ikaw kitraso na kuruha, tarunga ginagsuwat, bro. Kaya, oy, sila si Ate Silsa, si Ate Pilin, Ate Dilia, o Ate Inday Vinji, Vinti Family. Okay, Dodong Bardusa, o Barbusa and Family, sa Valencia, Negros Oriental, Nicamora Bautista, Jelen Torino, Lumarias, Lumanarias, si Juni Fariulin Ries, si Ma'am Eden Aranas, Aranas, no? Oh, si Ma'am Eden, si Trixie Claire Balili, o si Winelin Ibrao, gikan sa itong BSI founder, bangag sa ilong, wala yung itong right on retour, Oji Kumpok Rakasa. Okay, padayon ta, atong may numduman, nga nadugay si Bugat sa pag-abot sa ilang lalat, kay may gi pahigayon man nga checkpoint. Swerte na lang kay wagi siyang dakpe. Kanya, salayin bahin sa nagplano ang atong bida nga si Jigo nga maghimo sa kaugalingong production. Wow! Bigati na! Og gihatagan dahil niya kini og katumanan. Ingon nining na itabo, niya rin na lang sumpay ng atong sugilanon, badbod og bininka!

0: Unsama yaton buhaton baidigaw.
1: Ato ti singan dayon.
0: Adikoy. Hey.
1: Ngano man? Ngano man bay nunoy? Ngano?
0: Eh? Upa ko kasuhay ng jir-jir.
1: Unsa?
0: Mauaw ko?
1: Ay di na mauoy. Tistingan ba ang buot na kong ipasabot o disyuno na to?
0: Aw!
1: Nga nakasabot ka.
0: Unsa man ang audisyon? Chocolate na?
1: Dili, kuana. Kana bang paaktingo na to ang mga play kung angay bang dawato na to o dili?
0: Aw!
1: Pero sa dili pa, interbiyuhon una na to.
0: Aw, kada radi ay. O sige!

Wah, diyan ikus kauluhan. Diyan ikus Manila. Ulanding na kining helikopter. Gikan din he. Usakay na sabko sa kong private plane. Paingon sa laing nasod.

0: Ha, hay.
1: Ngano ka ba, Jigo?
0: Mura magway. Siguro yung nakakita sa imong gipaskin sa gawas, bay. Ingin niya tong mansyon. Nga wanted artista. Wala pa may nang-apply.
1: Nalagi na aroy mo abot na, Jigo. Paabot ang guta.
0: Gitugon na ba ito ni mong gwardya? Sa mansyon nga pasudlon lang og na imong apply? Oh, gusto ng artista?
1: Umana. Umana, ha? Oy, umana. May misod, gwapang babae. Uy, bayad ako kay Bumpers tubangan, no? Laganahal ko na ba, Jigo?
0: Ah, miss, dali. Dali di rin, miss. Dali, dool nga rin. Kana, mapahiyom mo. Ganahan ko na, importante kayo sa artista nga nindot o pahiyom. Pangliding-lidi. Kinsa nga ni mo, miss?
2: Ako, ibi, oray, apit, ang atayon.
0: Pag-pilip-ing! Bangat sa ilong!
2: Ngawa na ko at in-atel. Inignini ako uto din.
1: Usa? Kiniledi yun? Ada pa man.
0: Ang galis sa lisura. Balik lang sunod to, miss. Wa pa may bakanting leading-lady na role para ni mo. Balik lang sunod to, ik.
2: May ayo, unti!
0: Laugaw, haabi na kong gliding-gliding na. Nguho man kayo!

0: 녹아 내가 왔다.
1: 녹아 good. 사온 nga kadlawon pa man ko kung nagmata. Kay daghan pa kayo sugo si Miss Lalat.
0: Tulog lang ikaw at titaklo.
1: Mas maayo pa. Kay duka, gid kaayo ko. Pukawa lang unya ko hakon, manawag si Miss Lalat.
0: Oh, ate.
1: Oh, duka, agid oi.

0: tâm mấy áp thì tắc là tôi lúc nó xí à. Tôi gọi là chị anh ơi, bị bàn của tôi có. Hello, chào đại tù.
1: On say sunod nga mahitabo.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man mo si Imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Takan, upper limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
4: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Tinuod lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlog yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, akong nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Hinguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, dospanto siya karon, may nakayo.
3: taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7.
3: Karon?
7: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Aning baba
7: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
7: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
3: Simong
7: Bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ang langgam da ay nga tabian na ababaw bumbong.
9: 1, 4, 3.
0: Yaw-yaw na sa Namiro ay... Hala, kuya Tukoy na agawas pintana. Sit-sit na ko. Doolon, be. Be, kat-kat bintana diyan, be. Da, sarapitan ni kanda na balay Miss Lalat. Kuya Tukoy!
10: Tara, tara na yun, tara na yun.
0: Ay, huwaman ko tana.
10: Gusto ka mga artista?
0: Gusto.
10: Dali, uban ako.
0: Titi!

0: Ay. Aksyon naman kong duka, Bay Nunoy. Wa pa may nang-apply.
1: Bitaw, no? O yala, bata ba jigaw?
0: Kana, labing maayo, Bay. Nagkinahanglan tag-artistang batang artista, child star. Kuna! Kanang batang dinaugdaog, Bay. Aron muhilak ang mga tao nga mutanaw sa atong salida. Kanang murag kusiun ang ilang dukhan. Dali, bata, dali. Intibrihon tika. Dali, dali, dali, dali, dali, dali. Kini mo yung atong kinahanglan, Bay. Batang gwapa.

Nakatag pila o gud kuda. Gian. Gian. Uy. Wo man din si Gian. Asa kang bata. Ang akong manghod.

0: Akining bata, makamao kam kanta?
1: Oh. Akini dawat na ni.
0: Unya ka makamao sayaw?
1: Oh. Aklaro na lang, dawat kining bata abay jigaw.
0: Kinsa yung ani mo?
1: Oh. Oy?
0: Pili edad ni mo?
1: Oh. Pangan sa ilong. Ala na amyang ko ni Apanoy.
0: Sus, kinuobian ni mo, oy. Ah, kining Baynoy. Bata man yun ni.
1: Oh.
0: Ug ang bata, di mo na makamaong mamakak.
1: Oh.
0: Pamatud-an ako ni mo, ha?
1: Usaon man ba'y jigaw?
0: Ah, kining bata, guwapo ko no.
2: Oh.
0: Di ka maong mamakak. Musulti gyus tinuod.
1: Ah, ako sa ba'y jigaw?
0: Ikaw.
1: Pangutan na siya ba'y ako ba'y jigaw?
0: Oh, day. Bati siya gnawang day, no?
1: Pangat
0: sa ilong!
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.

0: imanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 FM Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Kabagting kabalkada sa buhay buntag, ganatong tanan ining adlaw nga Miyerkules Pizza Jess sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ikatulong adlaw gikan sa pagbuka sa klase mga kabagting og kabalkadas. Ay buntag kutob sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Ito usab sa mga naan nagmonitor sa to ang Radyo Bagting app. Og lakip na usab sa live sa Facebook page mga kabagting og kabalkadas. Ay buntag, huwag mapasalamatan na sa tangatos kahit saan. Gumikan kay gihataga na sa taglaing higayon sa pagtunol sa mga balita o impormasyon nga doon ay kalabtanan ng katawang sa dakbayan o lalawigan o kanait pang mga dapi. Dita maglangay ang ngayon itong sayran na mga uluhan sa balita nining buntaga. Nga din nakalap sa itong mga bagting reporters din sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan.
0: BTC Headlines.
2: Inunahon na itong update sa kahintang sa lakad sa panahon. Gumikan kay base sa forecast sa pag-asa. Na doon ay giingong ang Sabonga Peninsula ulanon paghihapon karong adlawa. Kampang headlines sa mga balita suspect sa pagpayuhot o ginadiling drogas dakpan dito sa lungsod sa Gipo. Lalaki nga doon ay kasong serious physical injury sa kote dito sa Tigbaw. Kampang headline sa mga balita, LGU tabi na nakadawat og bagong manhole og dump truck. Og lakip na usab niini ang 63 ka mga pasahero og crew sa motorbangka na luwas. Uman nga magubaan og makinas kadagatan sa Sulu. Headlines paghihapon, 4 million nga gikatahapang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Zamboanga City, suspect nga driver nakaikyas. Sa Pikes Bahin, 726 million nga kantidad sa farm to market road project sa Zamboanga Peninsula. Aprobado na sa Regional Project Advisory Board 9. Headlines paghihapon, doon ay lalaking giilang SLI na sakote sa bypass operation dinhi sa Pagadian City. Kampang headline, senior citizen gitik bus dito sa Barangay Bugo, Pagadian City. Okay, ngayon man, lalaki patay human nga makaangkon og daghang samad sa kalawasan, suspect na sakote niya. Sa Pikes Bahin, sundalo restado human ng hulga og nisulod sa usa ka panimalay dito sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Headlines pa lamang kanto din sa itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. So, anda mo plaster na mga kabagting kaog kabulkadas. Sabi pa itong mga estudyante diha. O dugang pang itong sayran ang lintungan ay sa kahimtang sulakat sa panahon. Pinagi sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BTC Weather Update.
3: Sa lakad sa panahon, karong buntaga, gumikan ka epektado paghihapon sa mga pag-ulan. Epektado paghihapon sa mga pag-ulan ang dakong bahin sa Zamboanga Peninsula, gumikan kini sa epekto paghihapon sa localized sa thunderstorms. Mokini ang weather forecast nga gipagawa sa karon na sa pag-asa, gawas pagbundak sa ulan. Aduna sa iya pagpanalugdog nga masinatian sa makatawhan. Apan, matapos sa pag-asa nga ang pagbundak sa ulan, masinatian lamang panahon sa hapon na ilabin na diri sa Zamboanga del Sur. Apan, ang pipilosab kabahin sa Region 9, sa manalamang Zamboanga del Norte o Zamboanga Cebu o Zamboanga City, hinigingon ang doon na po'y jutaing tsansa nga makasadig pagbundak sa ulan sa mataga karon og unya. Hinungdan na nagpahimang ng pag-asa nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang magkatawhan sa pausap-usap nga dagan nga salakat sa panahon. Samtang sa pigasbahin, habagat sa hinungdan, kung nga nung adunay kalit kapagbundak sa ulan na masinatian sa pipilag kabahin sa nasud, bisad man tuod, o nga adunay maglagiting nga kainit sa panahon ng ilahang masinatian. Sa pigasbahin usab, mga balita sa labot sa hunas og tawag diri sa Pagadian City, pinsages buwan sa Hunyo, alas alauna, 7 ganang kadlawon, 1.5 meter ang ilad mong tubig, unang taob. Ang unas usab, niyang alas 7.32 ang takna sa buntag, 0.4 meter ang ilad mong tubig. Subling mo taob, pag alas 7.27 ang takna sa, alas alauna, 27 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang ilad mong tubig. O subling mo unas, pag alas 7.34 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang ilad mong tubig. Lawman yung subang adlaw, alas 5.28 karong buntag, samtang usalap kini pagka alas 6.02 unyang gabi. Bagting 17, Florence Afima sa Bell FM, ugrad siya bagting.
2: 5:14 na mga kabagting og kabalkada sa motoy kompleto nga detalye labot sa update sa kahimtang salakat sa panahon alang sa giya sa ato mga estudyante, ato mga magtutudlo og uban pang sayo kayo nga mobiya nga to silang panimalay aron nga diin mo padayon sa mga game buhaton nga angayang humanon. Alas 5:14, kabagting ang kabalkada, standby, kay dugang pa nga mga balitang impormasyon nga itong pag-asairan, dinhi sa tuang pagpanaguban. Ang mga reports sa sub nga nakalap ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Diin kini ang may kalabdanan o sub ni ining 63 ka mga pasahero o crew sa motorbangka na luwas. Uman nga nagubaan og makina dito sa kadagatan sa Sulo. Yun lang ka nang nakaslawod. E pagaman mag-guban, magmakina, marag di ginako, mas feeling ang kakuyaw, ani mga kabagting o kabalkadas. Nan ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
4: Nakumpiska sa mga otoridad ang 4 milyones ka pesos nga kandidat sa gikatahapang smuggled nga mga sigarilyo atol sa iniusang anti-smuggling operation sa Zamboanga City. Ang operasyon gimo sa Los Tres Drive, Barangay Santa Catalina, di nasakmit.
2: Wala eh, manang ibutang doy. O anita sa 63 ka pasahero. Sa tumbalikan mga kabagting o kabalkadas. O kay ato ang sairan ang mga kahintang ninimaw mga pasahero. Sa to ang detalye sa mong balita ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
0: BBC Live Report.
4: Na-rescue sa mga otoridad ang 63 ka mga pasahero at tripulante sa MV Queen Shima 5. Humanipalyar ang makina sa ilang gisakyang motorbangka samtang naglawig gikan sa Zamboanga City paingon sa Luok Sulu niadtong Lunes sa gabi Hunyo 8, 2026. Sumala sa Philippine Coast Guard kon PCG adunay pipila ka mga pasahero nga nangaratol samtang naghulat sa tabang gikan sa mga otoridad. Dihang nadawat ang report sa PCG Southwestern Mindanao District naligalayon naglunsad og search and rescue operation pinagi sa Coast Guard Station Eastern Sulu alang sinanaling nga pag-rescue. Lakip usab nga mitabang ang pipila ka lumalabay nga motorbangka samtang gahulat sa rescue team. Mga alas 7:55 sa gabi malampusong natultulan sa Coast Guard Search and Rescue Team ang MV Queen Shima 5 og nakumpirma nga luwas og walay naangol sa tanang 63 ka pasahero og mga tripulante. Giskortan gilayon sa Coast Guard ang sakayan hangtod makaabot kini sa Lion Port Luok Sulu alas 10 sa gabi din luwas nga nakanaog ang tanang mga pasahero. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Otoy update labot niya itong mga nakasakay sa nasangpit nga motorbangka nga nagubaan og makina sa Sulu. Alas 5:17 na kabagtingog kabalkadas. Samtang sa pikasbahin na rito sa Pagadian City, ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Walay kalabdanan no sa maniining senior citizen. Gitik bus Barangay Bugo Pagidian City. Follow up na lamang kini nga mga kasayuran. Ang detalye sa report nagikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
5: Samda ng usa ka 60 anyos nga lalaki human giingong gitigbas ug sundang sa usa ka 54 anyos nga suspetsado alas 5:30 sa hapon niadtong Hunyo 8, 2026 sa Purok Malunggay 2, Barangay Bugo, Pagadian City. Base sa imbestigasyon, nakigistorya ang biktima sa iyang paryente duol sa ilang Pinoyanan. Sa dihang kalit lang miabot ang suspetsado nga nagdala og sundang. Gialigar nga gitigbas niini ang biktima og naangol tungod sa igos sa agtang nga bahin. Diha-diha usab nga miapil ang anak sa biktima og gihampak ang suspetsado gamit ang usa ka kahoy. Samtang gidalagilayon sa mga responders ang biktima ug ang suspetsado ngadto sa Balay Tambalanan alang sa medikasyon. Padayon usab ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mapasagahan og kaso ang suspetsado. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bal FM ug Radio Bagting
1: 106.7
2: Alas 5:19 din sa tuang nga pagpanaguban og sa laing bahin sa mga balita labot usab ni ining LGU Tabina. Nakadawat kinig mga bag-o nga mga ekipo or napilap na ining dump truck pa ni. Mga dump truck mga kabagting og kabulkadas. Og diin na to ang sayran ang report gikan sa BBC News Center ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
6: Usa na usab ka mahinungdanong kalampusan alang sa lungsod sa Tabina. Ang pag-abot sa bagong manhole og dump truck nga andam nang gamiton alang sa lain-laing serbisyo publiko. Sumala sa lokal nga pagamhanan, ang maong kagamitan makatabang sa pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura, pagresponde sa mga kalamidad, ug uban pang kalihukan sa munisipyo aron mas mapadali ug mapalambo ang paghatag serbisyo sa katawhan. Gipadayag usab sa munisipyo ang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa lungsod, pinaagi sa mga programa ug kagamitan nga direkta makatabang sa kayuhan sa mga residente. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
2: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM alas 5:20 na.
1: 106.7 Radyo Bagting.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
10: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hubong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulong nako mo hupong mo sa gmayo ginaim naman po nako tin panyawan with magusin dadlan og mga duha ka semana pag nakabaklay-baklay nako sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga poblasyon Hagunoy Davao del Sur 40
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
16: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakong ipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
16: Wow.
17: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
19: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
20: Radio Bagbag Ping 106 points.
21: Radio Bagbag Ping.
2: Alas 5:27 na mga kabagtingog kabalkadas, balik ta sa to ang ikaduhang bahin sa pagpanaguban sa pagtunol pagyapon sa mga balita ug kasayuran. Reklamtaran ng katawhan sa dakbayan, lalawigan, kanait usab ga mga rehiyon.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
2: Ito maglangay sa round 2 sa itong mga balita, mga kabagtingog kabalkadas. Adi na to ang sayran ang may kalabtanan usab sa mga accomplishments, so, di ba ka mga natala, ng mga kinibitong accomplishments sa gikan sa BBC News Center, gikan sa Kuwerpos Kapulisan sa nagkadaiyang mga lalawigan o kalungsuran, mga kabagtingog kabalkadas. So now na to sa round 2 sa mga balita, ang mga natala usab mga accomplishment labot ni ining 4 million. Iyawon ay 4 million nga gikatahapang smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska dito sa Zamboanga City. Din ang suspect nga driver naka-ikyas. Naka-ikyas pag yun. Ang detalye sa mga nga balita, pinagi sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
4: Nakumpiska sa mga otoridad ang 4 milyones ka pesos nga kandidat sa gikatahapang smuggled nga mga sigarilyo at olsenyo sa ang anti-smuggling operation sa Zamboanga City. Ang operasyon gimo sa Lostri Drive, Barangay Santa Catalina, di nasakmit ang usa ka blue nga Mazda minivan nga puno sa nagkalain-laing klase sa sigarilyo. Sumalas ka pulisan nga walay plate number ang maong sakyanan o gisita kinis sa mga operatiba at olsa operasyon apan diyang nakamatikod ang driver sa sakyanan, dalikini nga miikyas ang mga nakumpiskang kontrabando gang sakyanan, gi-turn over na sa Bureau of Customs Region 9 alang sa hustong inventaryo og legal nga disposisyon, samtang padayon ang imbestigasyon aron mailhan ug madakpan ang driver og posibleng mga kauban niini sa masdakong smuggling network. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
20: 106.7
2: Nagang salamat sa nasangpit nga mga kasayuran, tabugtang anhi sa Dakbayan, or I mean sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Hindi may kalabtanan o sub sa suspect sa pagpayuhot o ginadiling drogas sa kote sa Gipos. Ang kompletong detalye, Bagting 17, Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
3: Alam po sa'yo nga nasagote sa mga otoridad ang usa ka 65 anyos nga individual la pasado alas 3:55 ang takna sa hapon na pariklamente sa barangay Bago Roqueta, Gipos, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan, nakuhaan kiniglima ka sa siya sa ikatahapang Shabu o lakip na usab nini ang usa ka buhing bala sa 45 nga pistola. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Gipos Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka kaniya na huwag ngayong paglapas sa Republic Act 9165 Good Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17, Flores of FEMA sa Bill of M. Ugrad, siya Bagting.
2: Balita katugikan dere sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, mga kabagting og kabalkada, samtang tabuktang ato sa Imelda gumikan kay dunay sundalo nadakpan human nga nang hulga og nisulod sa usa ka panimalay dito sa maong lungsod. Nakop kini sa Zamboanga sibugay. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
5: Arestado sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga sundalo human giingong misulod sa usa ka balay nga walay pagtugot o gihulga ang mga nagpuyo niini dito sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, Baguhay lang. Sumala sa report, giingong hubog sumaong higayon ang suspetsado og misulod sa kwarto diin nagbahulay ang magtiayon uban sa ilang minor de edad nga anak. Sa dihang misulod kini sa kwarto na pugngan siya sa lalaki, pinaagi sa paggunit sa iyang bukton nga misangpo sa komprontasyon sulod sa maong kwarto. Atol sa kagubot, giingong misulay usab ang suspetsado og guha og usa ka butang gikan sa iyang sling bag, hinungdan nga nabalaka og nahadlok ang mga biktima. Dugang pa gialigar nga gibabagan sa suspetsado ang agianan sa kwarto, hinungdan nga mibati og dugang kahadlok ang mga biktima. Tungod sa hulga sa ilang seguridad, migamit og hait nga butang ang lalaking biktima aron depensahan ang iyang kaugalingon og naigo ang wala nga pulso sa suspetsado. Pag-abot sa mga kapulisan, na recover gikan sa suspetsado ang usa ka kalibre 45 5 nga pistola, 2 ka magazine, 18 ka bala, pitaka, daghang IDs, pasaporte o mga dokumento sa armas. Samtang ang suspensado kang manukubiskang ebidensya na karon sa kustudiya sa Imelda MPS. Alang sa hustong disposisyon o investigasyon, may kalabutan sa kasong qualified trespass to dwelling and grave coercion. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan aron masayran ang motibo sa suspensado sa iyang pagsulod sa balay nga walay pagtugot. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
20: 106.2
2: Naunsa po ka, sir, nga mukalit, rapap kagsulod, gaway pagpananghin. Di ba ka makuripas o di ba ka makurat-kuratan na yan, ha? Ikaw may nas balay na mo sa inyuhang lawak. Iyo mo sa inyong tulugan o naamo sa inyuhang higdaanan. Ay kalit nga mo intro, na yung mukalit og sulod. Wagi ka, wakakabalog na unsa. Ano? Makaingong kitag makahimo kitag di maayo maglilipod ta pag makainom galita mao na yung giingon permintay mga kabagting kabalkadas nga kung mahiligon magino mainom hindi gid mapugngan kay uhaw gid ang kamil ang yung buhaton is matulog na lang humaginom di na magsigig langas aron dili makahimo og purwisyo og kakuyaw ngadto sa uban bisan unsa pa ang imong status kinabuhi basta mo inom lang. Ina magsigig latagaw ni gumag-inom mga sigpangita o gaaway mga kabagting o kabulkada. Ayor makay magawas ang kanabitong kaisog kung makainom. Pero galig di kainom. Ah, bisan pag matumban lagi, di gid halos mutingog. Halos lang dilimo, lihok. O kay maulaw, pero makainom, ah, lason. O marag hari ng kuana, marag hari ng mundo. Dili na hari ng tundo, hari ng mundo. Nga usba ng mga batasan o dili magali ninyo makita o dili pa ninyo makita kay kan mo mo'y nahintay kamo may nahintong dan sa pagvideo nyo sa inyong kagalingan o pagsugog pagvideo buon sa kapag hubag kahubog kayo dayon rameg limon inig kamata na may nga nag wala juko ana dili gito ako dili inamdom ka nagkisa tumingo dili gina ako. Oh, alas 5:34 na mga kabagting og kabalkadas, manapahimang no ha. Sa tanan nga mo inom o sa ilimnong makahubog. Labi pa kadto mga batasan nga may pagkamauyon o may pagkaastigon ining makainom na. Oh, mas nindot siguro kung bahalag inyong lokpo ng tibok adlaw nga magininom, magpuyo inig human. Ikay mangangin sa uban. 5:34 na mga kabagting og kabalkadas, tabok ta ngadto sa Tigbaw. Oh, gumikan kay Stigbaw. Ay lalaking ano ni kasong serious physical injury. Sakuti po ni Dusmong Lungsod. Noong pasudlon sa Bagting, 17, Florence Zofima.
6: BBC Live Report.
3: Kalapuson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka individual nga nagpadala og 21 anyos gumikan sa kasong serious physical injuries ilalom sa Article 263 Service Penal Code nga nadakpan kini alas 9:45 ang takna kagahapon sa buntag sa barangay Nio Tuburan Tigbaw Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga individual na pagawasan kini warrant of arrest pinagi sa acting presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court nga nahimutang sa lungsod sa Dumaya Zamboanga del Sur. Pinitsahan og June 2, 2026 nga bail bond girekomendara nga mukabat sa 18,000 pesos bugti siya ni parang kagawasan na sa kasamtangan kini gibalog na sa Tigbaw Municipal Police Station na Bagting 17 Flores sa FIMA sa Bell FM ug Radyo Bagting.
2: Oras alas 5:36 na. Masinyag malipat mo diha sa inyong mga kuan ha gipang kubi-kubi inya namoy classic. Alas 5:36 na mga kabagting ug kabalkada. Og din padayon paghapon kamong nagpaminaw din istong tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Dito to Stigbaw, lahusta nga to dugang pang balita nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Kini ang may kalabutan ni ining taho nga lalaki nakabsan sa kinabuhi o napatay human nga makaangkon og daghang samad sa kalawasan. Ano man pod gani suspitsado hino nasakote mga kabagting og kabalkadas. Ano po nigwalay mga pagsinabtanay. Ano gunang walay pagsinabtanay nga pwede ramon tagin ng sabot-sabutan. Dili po mag-sinabot di. Nulikay na lang di lang sa po muhimog mga laka nga makapasipalas kinabuhi sa uban. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
6: Be-
1: PBC Live Report.
5: Patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human makaangon og daghang saman sa kanakalain-laing bahin sa lawasa atol sa usa ka dugoong insidente sa Barangay Balabag Bato, Barangay Sanito Ipil, Zamboanga, Sibugaya, alas 5:20 sa hapon niadtong Hunyo 7, 2026. Ang biktima nga si Johnny Boy Talarok Abilianosa, 52 anyos, residente sa maong lugar. Samtang ang suspesado usa ka 50 anyos nga vendor og residente usab sa maong barangay, giingong pag-abot sa mga kapulisan ilang kitaan ang biktima nga naghigda sa yuta o gano'n ay daghang samad sa liog, ulo, wala nga bukton, wala nga nilunggan ug ulo. Samtang ang suspensado ang naghihapon sa lugar o gilayon siyang ginakop. Sa inisyal nga investigasyon, nasairan nga doon ay panaglalis tali sa biktima o sa suspensado nga may kalabutan sa personal o pampamilyang mga iso. Dugang pa sa investigasyon, gituuhang miadto ang biktima sa balay sa suspensado nga nagdala og sundang o giataki kini. Tungod ni ini misukol ang suspensado nga misangpot sa maong panghitabo. Gideklara sa attending physician nga patay na ang biktima tungod sa daghang dugo nga nawala, isip resulta sa daghang samad nga iyang naangkon na. Sa pagkakaroon anana sa kustodiya sa Ipil Municipal Police Station ang suspensado, samtang giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Ball FM ug Radio Bagting.
2: Alas 5:38 na mga kabagting og kabalkadas. So katong maong balita hatod usab kadtong main kabubuton sa said Panyawon Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, nakip na usab ang diabetes, cyst o kon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Ang kang said Panyawon Herbal Capsule plus Mangosteen, amila grusong kapsula o produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Basta Seed Marketing tatak magaling. 5:39 na mga kabagting og kabalkada sa ato ang pagpanaguban og mga balita dinhi sa ato ang pagpanaguban sa landog sa bagtingan. Nabuktangan is dugang pa nga mga kasayuran sa report ni bagting 27 Daryl Ayaay kay lalaking gilang SLI nasa kote sa bypass operation sa Pagadian City. Ang detalye sa mong report ni Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
21: Nasikop sa mga kapulisan ng usa ka 26 anyos nga lalaki nga giilang street level individual atol sa iniusa sa operasyon sa drug by bus nga gipahigayon alas 5:15 sa hapon niadtong Hunyo 8, 2026 sa Barangay Santo Niño, Pagadian City. Na-recover gikan sa suspect ang tulo ka sa shay nga dunay gidudang shabu, usa ka Samsung K-pad nga cellphone nga gigamit isip sudlanan sa illegal nga droga o gaminarkahang by bus money. Ang mga nasakmit nga ebidensya gisubmiter ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspect ipailalom usab sa drug testing. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station ang suspect alas sa pagpasaka sa tukmang mga kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Mga nagbagang mga kasayuran, dinis itong pagpanaguban mga kabagting o kabalkada sa glass ng oras ngayon sa alas 5:41 na. Sa pagbalik, ang update o sabgikan sa merkado publiko, maguban pa mga accomplishments sa mga balita. Ikan pagyapon dinis lanog sa bagtingan, 5:41 na.
1: 106.7 Radyo Magbating.
22: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
23: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
23: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
22: Opo, tapos?
23: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow.
23: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
24: Maskin shop na! Mugwa para ka, muin kampa ka!
25: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
25: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. Cellphone Plus Gold.
26: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
25: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
27: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
28: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
28: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
28: Ako, 55 na.
27: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
27: paragis bila-bila
29: paragis bila-bila
30: 106.3
20: Radio Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
2: Alas 5.46 na mga kabagting o kabulkadas. Dini pagyapon sa itong pagpanaguban. Wala ba mo sa inyo mga gitrabaho di aron makagikan na mo? O niya ba sino niya o galasize po din niya? Ay hapa po mo mo rugikan din niya galasize niya. Alasize na inyo ang flag ceremony. Tabang rin magiging din flag ceremony mga kabagting o kabulkadas. Hindi niya padapit ang flag ceremony mga 6.30, 7. Pero makatabang yun kay sumama palagi. pagtayog nga nahitabo nitong Lunes nga mga bata na mas gawas kinag-flag ceremony wala rin green town sila nang kuan nagka-dipas-dipas wala nang asama dugwa na pagan sa maong kalamidad mga kabagting ug kabalkada. Saon na lang na daw tanan sa sulod sa lawak sa ringan ang mga bata lisod na gid kaayo. Alas 5:47 na dinis tong pagpanaguban. Kining mao mga balitang gipaluyuhan sa maayong kabubuton sa mga nag-abag kini ha mga kabagting ug kabalkada, standby sa kadiyot ang kuan. Kining itong tulumanon ang gipaluyuhan sa kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina sa mga kabataan gikan sa puyang 0 to 11 months naos na sa 1 to 12 years old o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Apil na inyong mga ginikanan. Apil na si nanay, si tatay, si lolo, si lola, si ating si kuya ron alerto ang huna-huna. Dili bitaw kana bitawng mapundol. Alerto pag huna-huna sa pagtuon o gabaskog sa lawas mga kabagting o kabalkadas. Manawang produkto, Vitron Vitamins Plus Iron. Kinama sa RSB Trading FDA. Probog mapalit kinis mga butik o farmasya sa inyong mga lugar. Alas 5:48, naka-standby ang update gikan sa merkado publiko. Unya, kini, itong sayran, actually, kagahapon ang movement. Tadika may mga kasika sa guban pa diya, pila pod. Ang presyo sa mga nagunang produktong petrolyo. Dini sa pag-i-di-ansety, ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: BTC Market Report.
2: Good morning, Yang.
4: Yes, maayong buntag ya kanimo Bagting DC side. Sila pinasa to mga suking tig paminaw. Live kita dire mismo sa may Balintawak na filling station. Ni mga rasa to ito no lang sa tanga presyo sa petrolyo kun diin. Aduna na puy pag postpone ning sinanaha. Karon natong sa Irana, una kita dire sa Astro gasoline station sa Barangay Balangasan. Special gasoline 80.70 matag litro, diesel 85 al litro sa Petron Santa Lucia. Diesel 80.60 centavos kada litro, turbo 83.60 centavos kada litro, extra 77.90 centavos kada litro, XTS 78.90 centavos kada litro, ug ang Kero 103.90 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 81.20 centavos kada litro, Shell V Power Diesel 88.10 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 81.30 centavos kada litro. O Shell V Power Gasoline, 81.80 centavos matag litro. O kireyosan sa Phoenix Balangasan, Diesel, 78.50 matag litro. Super, 77.50 centavos matag litro. O ang Premium, 78 matag litro. Mokata kasamtangang presyo sa petrolyo karon ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Bell FM o Radio Bagting
3: 106.0 FM Radio Bagting.
2: Daghang salamat sa mga pag-update sa mga presyo sa produkto ng petrolyo labi pa ni ining mga motorista mga kabagting o kabalkada. Ayan, so pili lang mo gahamo na pitang kanipitang hiyang mo gahamo magpag-gasolina, gahamo magpa-tank, ay magpa-tank, magpa-full tank. Basta kayong importante di ha, kamoy magpili. Isa po kami magpili. Ito ang ining ito ang tulumanon, giyabagan na sabgini sa mga kabubuton sa Sima Pesi, CMA Pagadan Educational Center Incorporated. Taman na ginitong announcement para sa Pizza 12. Pili pagin mo makahabol sa pagpa-enroll sa inyong mga kabataan alang sa school year 2026-2027 na nagpadayon sa inyong enrollment fee. Ilahang enrollment fee is 2,000. Samtang ang ilang mga gitaniyag mo kining alang sa preparatory, nakuban kini sa nursery, kinder 1 o kinder 2 o sa elementary sa grades 1 to 6. Kanya, small classes lamang sila, mga kabagting o kabalkadas, kay 25 lang per classroom. Yeah, fully air-conditioned. Naroon nga yung inyong mga anak, maanagid, sumayo, komportable. Yan ang silang pagkat-on. Alas dugang kasayuran, you can text or call sa 09 0939-835-7196. Na sila sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. O gabukas ang ilang pisina, gikan o alas 8 ang taknas buntag, lahos na sa alas 5 ang taknas hapon. Na siya, Building Minds, Nurturing Hearts, One Family One, si Ma Fessy. Alas 5.52. Dagan pa ang mga balita. Wapag ito mahuman. Gamikan ka ay update. Gikan no sub sa lungsod sa Kumalarang. Ugnayan sa Barangay Pangi Kumalarang nagmalampuson. Nagunay mga medical o outreach program ang napahiluna. Report. Gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumaba.
5: BBC Live Report.
6: Nagmalampuson ang pagpahigayon ug ugnayan sa barangay Pangi nga gikalipay pag-ayo sa mga opisyalis, leaders sa komunidad ug mga representante sa nagkalainlaing sectors tungod kay nahatagan sila ug higayon nga direktang makapadangat ngadto sa lokal nga panggamhanan sa ilang mga kabalaka, panginahanglan ug mga subyot para sa dugang nga kalambuan sa ilang barangay. Dako usab ang pasalamat sa mga residente sa serbisyo karaban nga nagdala og nagkalainlaing basic services sa gobyerno aron mas mapaduol kini sa katawhan. Lakip niini ang medical outreach program, feeding program, libreng alot, pagpanghatag og mga binhi sa gulay ug banpang serbisyo. Nihatag usab og serbisyo ang local civil register kon LCR, municipal social welfare and development office kon MSWDU, engineering office, piso office, assessor's office ug banpang opisina sa lokal nga panggamhanan. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Ruel Balungji Molina ang mga opisyalis o katawhan sa Barangay Pangi tungod sa ilang padayon nga suporta o pakigambit sa mga programa o proyekto sa lokal nga panggamhanan. Alang sa Mayor, ang panagiusa o aktibong partisipasyon sa komunidad may usa sa mga yawi aron mapadayon ang kalambuan o mas mahatagan o maayong serbisyo ang matag komsuryans. Bagting 43, Jim Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
2: 5:54 na mga kabagting og kabalkadas. Motoy mga updates gikan sa lungsod sa Kumalarang samtang sa Pikasbahin doon na pay pagdugang pa ng mga balita gikan ni Bagting 29. Ikan kay sa report ni Bagting 29, meron ay 726 million na kantidad sa Farm to Market Road Project sa Zamboanga Peninsula, aprobado na sa Regional Project Advisory Board 9. Ang kompletong detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
5: BBC Live Report.
11: Aprobado na sa Regional Project Advisory Board 9 kon RPAB 9 ang 726 million pesos nga pundo alang sa mga farm to market road kon FMR projects nga ipatuman sa nagalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula ubos sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project kon DAPRDP scale up. Lakip sa mga giaprobang proyekto ang duha ka farm to market road sa Zamboanga del Norte nga naglakip sa rehabilitasyon o concreting sa Lanawan to Tambalang Tubalakan FMR sa Salug nga konektado sa Sarawagan na Turaba Gudud o ang Depo Poor Population FMR Gudud sa Buanga del Norte. Ang duha ka proyekto adunay kinatibok ang kandidada nga 543 million pesos. Giaprubahan usab ang rehabilitasyon o concreting sa 6 ka kilometro sa Bato Tumaligaya Farm to Market Road sa CI Zamboanga Sibugay nga nagkandidado og 183 million pesos. Gilauman nga makatabang kini sa pagpasayon sa transportasyon sa mga produktong agrikultural o pagpalambo sa ekonomiya sa mga komunidad nga maagian sa mga proyekto. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
2: 106.7 Radio Bagting. Dagan salamat sa nasangpit nga mga kasayuran o galauman nato ng nasangpit nga proyekto mga kabagting o kabalkadas sa kini sa Zamboanga Peninsula. Iningat ang tulaman nun, gipaloyon asap kini sa mga produkto sa Yes to Health o ingon man ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yan ang kini mahimutang diha sa may Pulmonis Building Akbang sa Gate 11 sa Santa Lucia, Pagini, Ancete. O yan na diha mapalit ang mga produkto. Ipagadto nga mo, ayon mo anong pagpangapi sa Santon Plus Coffee Mix. Napoy Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea. Napoy Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Soft Gel, I mean Premium D3 Coffee Mix. Napoy Vision Exo Plus para sa inyo mas hayag nga paranaw o Turbo for Men Enhancer o ganyan man Clear Skin Herbal Herbal Soap o Exist the Pain nga mga produkto kini sa Yes to Health. Produkto giyak ni sa Santon mga kabagtingog kabalkada sa alas 5:57 na og nato mga dunay reklamo sa Histon og dunay gusto nga ipadangat ngadto sa National Irrigation Administration. Bukas sila gikag Lunes ngadto na sa adlaw nga Biyernes ang inyong pagabuhaton nga pwede kamo makigutay sa inyong mga problema lakip na usab sa inyong mga reklamo sa Histon ngadto sa ilang buhatan og aksyonan nila kini gilayon og verify aron nga masalima ka steps mahatagan gilayon og katubagan ang imuhang gipadangat nga suhestyon o reklamo. Ipadangat na dito sa ilahang email sa r9@nia.gov.ph o di ba ka sa ilahang Facebook page nga facebook.com/niasambuangapeninsula. You can text or call 0985-824-4566 ba ka ha? Ang telephone number nga 062-947-4014 mga kabagting o kabalkada sa. Di ba? Para ang inyong mga concern mapadangat sa nahintong dagahen siya kay makala om ka nga sila gilayon ang muhatag aksyon. Ala sige anita sa tuang mga dugang pang pasalamatan gumikan sa makanunayon nga paghatag ginabuhi nining atong tulumanon mga kamagting og kabalkadas busa ania. Okay, good morning the Merly Templado Dios Lumad Pagadian City Aljo na Mukat Katris Pagadian City salamat sa pagpaminaw Impalmado Ginandal Tatski may buntag usab kanimo Tata Judy Makalisang Oga ma si May Taniedo may buntag ni mo diha May Amping regards to all keep safe salamat kayo diha sa Jordan makamino sige Amping diha nga naa sa mga lagyo mga FWs na to. Ingin ma'am, mamanita sa Cecil Calderon, tilaon, maing buntag, gani mo diha, madam. Nakulo mo labi ni, o ingin man, Jinx Saganay. Sa Mulabi po, salamat kayo sa mga taga Mulabi. Nori Amor Prahes, maing buntag, sa imong pagpaminaw, salamat. O galakip na usab, niini, ni Dundun Tormes, mga kabagting, o kabalkadas, kamalig, dumalinaw. Lizel Pial Bicoy Jalan. O may buntag diri sa kamanga dumalinaw labi na kung papa si Perio Bicoy pa, nga paborito kayo niya ni nga istasyon na salamat kayo o galakip na usab ni Banix Mucha Abamunga dagang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpadangat sa inyong mga mensahe o ni Aimee Basaylahi watching from Josefina Roberto Janon usab diha sa may ipil sa mga sibugay Juni Cuba may buntag listening from Barangay Don Jose Dinas sa Buanga del Sur na nabili na ang resulta di eh. Ang resulta mga kabagting o kabalkada sa 553 ang resulta ito mga wapakakwa sa resulta mauna to siya mga kabagting o kabalkada sa muna nga ang importante diha ha makabalo sa resulta maminaw po diri sa CBN sa Radyo Bagting. Okay. Anita sa tuang mga mensahe para kaninyong tanan mga kabagting na sa Proverbs 13. Oh, bisaya na niya version 13 verse 9. Ang matarong sama sa kahayag nga midan.

0: thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
1: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Doril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Cellphone Plus Gold.
7: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Rad

106.7. Rádio Magbaquim.

0: Alasay sa 8 natong oras sa Kabagdig Balkadas, may buntag ganinyong tanan. Adlaw garon nga Miyerkules sa Pizza Jess sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome ka mong tanan. Dinis lang ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan Kabagdig Balkadas. Ngayon mabati kanunay sa Biyan sa 106.3 ang Vel FM. Or diba ka sa DXBZ756 ang Radyo Bagting matag-adlaw nga Lunes. Ngadto na sa adlaw nga Biyernes sa Kabagting o Kabalkadas. Halang tanan, kumusta? Pagadian nun sa Busurian, sa ganyan mas sa magkasikbit nga dapit nga nagpaminaw ganoon. Nining ato ang tuluman nun ang bagtingan sa katawhan o sa kamayong buntag. Sa makanunay, daghan king salamat sa inyo hang pagpaminaw. No, dili sa tuwang sibyaan. Alam na sab nga masayod mo sa mga angay hisgutan. Labi na sa mga panghitabo kabagtig kabalkadas. O, nakabalik na ba ang tanan natong mga katawhan dres pagadian setting intaw na no natong nakalabayng adlaw, di ba? Action intaw ga karatol kabagtig kabalkadas sa atong Lunes. Ang ato ang mga katawhan gumikan lagi sa sinatian nga linog. No, ang 7.8 nga linog dito sa Jensan na nakaapektar usab diri sa Tuas, Pagadian City ug ingon man sa pipila ka bahin sa Rehiyon 9, no, nga nakonekta sa kining Solo Trench, kining Cotabato Trench kabagtig kabalkadas, di ba? So mao tong naaksyog kabalaka ang uban human nga nikalit ang ugsaka ang tubig sa kadagatan. Taon to, gani, kinakabalik na sila silahan tayo sa tag sa Kapinoyanan kagahapon. Manusab na hatagan na o gahinabang sa tuang taga Department of Social Welfare and Development kung DSWD. No? So magamping gihapon ta kabagti kabalkadas kay matod para ba di ayo? Karong adlawa? Karong adlawa, alas 5.35 sa buntag. Ano na matod pa ay duha ka mga dagko or kusog nga aftershocks ang nasinatian na sa Sarangani. So mag-amping in town ha, di paghihapon laluwas sa mga pagtayog sa linog kabagtig kabalkadas tungod kay matod pa no sa tuang nakuha nga kasayuran gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kabagtig kabalkadas nga duha ka kusog nga aftershocks ang natala karon na kaganinang alas sa 5 no 35 nila kinig ipagula nga bulletin o giingon nga kini di ay kabagtig kabalkadas no nasinatian sa mga katawhan is nanang tungang gabi eh kuya gini oy kinani bitaw o pasado matod pa alas sa 12:49 ang takna sa buntag o sa kadlawon no nasinatian ang 5.9 nga linog. O ingon man, kini ang nasigundaan pagayod, no? So muna, mag-amping, kayo doon na pag yung mga aftershocks nga masinatian sa mga katawhan. Pagka alas 2:09 sa kadlawon, doon na usay laing hugna sa linog nga nikabat sa 5.1 nga doon ay giladmon nga 10 kilometros sa Sarangani Island, Kabagtig, Kabalkadas, no? So, gumikan man gud kay kusog ang nasinatian nga linog natong adlaw nga Lunes. So muna nga lauman gayud nga do na pay kusog nga mga aftershock kabagtig kabalkadas. Muna nga mag-amping ang tanan katong mga katawhan nga nanimuyo sa mga prone sa pagtayog sa linog. Bitong mo na giingon sa tuang taga DOST na ayha lagi daw magtukod og panimalay, no? So taon gayo daan kon ang inyohang gitukuran sa balay wala ba ni siya natunong sa fault line kabagtig kabalkadas no kon wala ba ni na kining kuan na tunong sa fault line so unsa bay buhaton no aron nga maka balo kon ugaling ang inyohang balay kay or inyong gitarukan sa inyong balay, wala ba natunong dia sa fault line kabagtig kabalkadas? Ang Department of Science and Technology aduna sila ya kining gitawag og Hazard Hunter PH kabagtig balkadas kuwata masayop, no? Mao ni nga kining kuan, mao ni ang angayan nimo nga tan-awon, no? Ang tanan karon do na may mga cell phones, di ba? I-login lang ka dito, no? Mao ni ang ilahang gi-introduce katong during sa DOST event sa Sambuanga City kabagtig balkadas nga atong naapilan nga aron nga masiguro no nga luwas ang imuhang gitukod nga panimalay no or gitukod nga building kinahanglan nga sutaon ni mudaan kanang lutiha nga imong napalit o dili ba na siya prone sa linog or wala ba fault line diha sa imong lugar. So pinaagi sa Hazard Hunter PH na din dito nyo makit-an no ang kining lugar no ang kuna ang inyohang nahimutangan kabagtig kabulkadas no kung ugaling aduna ba fault line diya sa inyong lugar no. So mauna nga pinaka-importante gayod natong tan-awon kay lisod kayo kabagtig kabalkadas, no? Gani diri sa amua o so, ako ang gisulayan is luwas ra diri nga lugar. Moda siguro nga dili kami maka sinati og pagtayog sa linog dani kabagtig kabalkadas. Kay matod pa diri sa tuang gisulayan no sa seismic hazard assessment ang nearest active fault na mo naa sa approximately 2.2 km southeast of the Lukuban fault. Ground rupture safe and ground shaking prone earthquake induced landslide temporary unavailable. So, makita niyo diri kabagtig kabalkadas, no? Makita ninyo diri kung unsay kahimtang sa inyong lugar. Oo. Na diri kabagtig kabalkadas. At ang gisulayan kini Hazard Hunter PH, no? Kung kumusta. So, makita ninyo dani. Muna'y pinaka-importante gayod karong mga panahuna. Nga kung magtukod og panimalay, tan-awon gayud ninyo daan ang inyong kaluwasan. Ha? Muna'y giingon ba nga, ang ato ang magudrong mga ahensya sa gobyerno, sama sa DOST, kanuna lang gini sila nga naningkamot ba, nangitag mga pamaagi aron nga, adeser nga, kining magtukod ka mga panimalay, or unsang imo nga buhaton, doon na sila yung mga warning daan kabagtig kabalkadas, mga pasidaan, no? So, kining Hazard Hunter, taod-taod naman nini nga gi-introduce sa DOST, pero wala lang kayo ni siya maingon kabagtig kabalkadas nga nahatagan gayon og pagtagad, no? Wala kayo ni siya nahatagan og pagtagad sa mga katawhan tungod kay sagad mangod na itong mga katawhan, basta kay makatukod lang tagbalay, di ba? Basta kay doon na lang tayo katulgan, doon na tayo kapuyan. Pero wala to gihuna-huna ang atong kaluwasan. So muna ang kinahanglan, no? Nga aron nga dili intawon masusama niining gidangatan sa atong mga kasilinganan nga mga lugar des Mindanao, gani diri sa Sambuanga, magani diri sa Sambuanga del Sur kabagtig kabalkadas kay wala gid intawon ta ingon nga nakakuan bitaw, naapektahan gayud natong linog kay intensity 3. Ang atuang nasinatian, matod pa ni OCD9, Regional Director, Attorney Rowel Halanes, no, atol sa interview sa media na itong Lunes, human lagi sa itong nasinatian nga 7.8 nga linog, kabagtig kabalkada sa Sarangani, dari sa tuwas sa Sambuanga, kining Pagadian City rather, is intensity 3. Ang atuang nasinatian. So, bintaha lang yun, kaya di na kayo siya kusog, di ba? Unlike na itong mga perani nga lugar nga direktang apektado gayod kabagtig kabalkadas, no? So, at least man lang, no? Karong mga panahuna, doon na tayo kasayuran. Nga unsa di ay ang ato ang angayang buhaton, adi sir nga magtukod og balay. Kaya ang magtukod og balay o gambalay, di ba ilalim? Nagasto kang kwarta, di ba? Nagkinahanglan, nagawas nga kwarta, ang imuhang pagpaningkamot, gidoble pa nimo, aron lamang nga makapundar ka. Di ba? Yang resulta, kabag di gabalgada sa usag kapamilok lamang, isa katayog, guba ang imong gipundar. So, mauna nga, dili ta magkumpiyansa, mga katawhan, no? O ingon man usab, ang ato ang OCD, no? Katambayayong ang ato ang lokal nga pagamhanan sa pagadian, adunay laraw nga magpahigayon ni ining kuwan, inibitong pagpahibalo ba? Kung unsay angayang buhaton kung ugaling, adunay mga linog kabagtay kabalkada sa sama niya itong tunasin sa Lunes. No? Kaya imbis nga manghiklin ng ratol ng uban, doon na po ipipila kabagtay kabalkadas nga nangadto hinoon dito sa boulevard kay gitanaw kung kanus ang mudako ang tubig o muhubas. Di ba? So, ang dito sa pagadian city, no? Doon ay mga katawhan nga natagam na, di ba? Tungod lagi itong nasinatian itong tidal wave na way back pila na katuig ang labay. Nakabot na magsikwinta katuig, di ba? So, mahotong dali, ang katong doon ay kasayuran, dali kayong manghiklin. Pagkatong mga uban, kabagtig kabulkadas, no? Sos pastilan. Kaya ang nahitabo, gusto man hinoon nga wato to daplin sa baybayon. Kay mag-reels man hinoon, di ba? Sumunay, hangyo na tahangyo usab sa OCD nga kung mahimo in tawon, siguraduhan ang inyong kaluwasan, mga katawhan, labi na itong mga nanimuyo sa mga daplin sa baybayon. Oo? Kay, wala to, di na ito matag-an ang panahon ba? Di ba? Waman ta nangandoy kabagtig kabalkadas, pero mas maayo nga ka na nga kanuna itang mahimo nga mangandam, di ba? Kay aron nga, luwas ta kanunay. Oo? Dili kay ang nahitabo din he, mura na tagatanaw hinoon o kining salida, magpaabot kung kanus ang muabot, stillan na lang yun. Diba? Munigiingon nga ang Pinoy, no? Doon na yung pagkabadlungon. Doon na yung pagkabadlungon sa labad, sa ulo, sa alang sa itong mga otoridad. Basin pag unsaon, kabagtig kabalkadas o hangyo, kining nagamit ng mga megaphone nga evacuate mo dayon kay alang sa ang kaluwasan, hala ang mga tao kay di man ginintawan, no? So mauna, muna nga sa tanan ng mga katawhan, no? Usaragid ang ato ang mahimong taming. Unsa man, ang ato arag yung hugot nga pag-ampo kabagtig kabalkadas, di ba? Kabalo mo, walay, dili makamatay ang linog aktwali. No? Ngano'ng makaingon kung dili makamatay ang linog? Kung kabalo lang ka, kung unsa imong buhaton, di ka mamatay. Ang daghag na matay, gumikan sa pagpasagad o gumikan sa imong pagkaratulon. Di ba? Kapila nagibalik-balik sa ahensya sa gobyerno, sa OCD, nga kung doon ay linog, duck, cover and hold, or else add to sa open space. Pero ang resulta, wa gyud. Wa nasunod. Di ba? Ang nahitabo kabagtig kabalkadas, mga ratol. So makaingon ta nga, ang linog, normal ragid na nga ato ang masinatian. No? Kay, lagi, anti-clear pa. Nagikuan, giba si kining anti-clear kay paglihok na si Yuta. Wayahang explanation, kabagtig kabalkadas. Oh, mo nagingon nga, diri sa linog, no? Ang makamatay ni ini, unsa man, kiniragyod kabagtig kabalkadas ang atong pagkaratulon, ang atong pagkaway saktong alamag kung unsay angayang buhaton, sa higayon nga dunay linog. Di ba? Doon ay uban, doon na nagani na sinatiyang pagtayog, dili pag yun, mangita o lugar nga, kining luwas, di ba? Ano na nga, kinahanglan nga, kanunay isilsa sa alimpatakan, Sa gayon nga adunay masinatian nga pagtayog, kusog man o hinay, kung mahimo, paniid sa gyudaan. Diba? Ayaw pagpasagad, pagdagan, kabagtig, kabalkadas, kibasa niya, ganay mong gidaganan, hinoon, kay mauno na unang nahunlak. Unang-una ay mong buhaton, kinibitong giingon nila o kining cover. Oh? Siyempre, ang imong protektaran, ang imong ulo. Kay sensitive kaya itong ulo. Diba? Ikaduha, kabagtig, kabalkadas, lasagi, kamang o jutay. Asa dapit, no? Mga bitang nag-iingon sa OCD, sa tuang, kasi pa sa BFP, kape mas training nila, sa gayon nga doon ay linog. Nga kung ugaling nga doon ay linog, unang-una ni mong pangitaon, asa ang haligi. Kaya ang haligi, mao'y ligon nga pundasyon, nga dili, diha dayon, mahagba, kabagtig, kabalkadas. No? Mabito nang sa, na yung mga hulagway, nga gatong doon ay, ning pasok sa lamisa, nga tuwa dito sa kining tiil sa lamisa, ning gunit. Bot pasabot, ang halige mao imuhang tan-awon labing una kay mo ni ligon nga pundasyon, di ba? Kay unang mahunlak dira kabagtig kabalkadas kanag yung kisami or nas tunga nga bahin sa imuhang kining building, no? Ulahi gina mahunlak nang matawag tag iyahang halige kay ligon man nga pundasyon kabagtig kabalkadas. Og sa higayon nga mahingon tag hinay na ang pagtayog ay ha pamudagan paingon ngadto sa open space. Ang resulta lagi, sagad sa mga nahitabo sa mga nangamatay, unsa man, na katong nangarato, lugatong nga, wa kabalo, kung naharapit mo adto, tuwa, nangatrap, hinong kabagdi, kabalkadas, kay na, hunlakan sa mga kisami. Diba? So, mauna ang kinahanglan gayod, nga maniid-tiid. No? Ulagi mamatay ni isa linog, kung ugaling, dili lang mugawas ang atong pagkaratulon, kabagdi, kabalkadas. Pero hinoon, kinsa kung po dili maratul, kung baga, nga labi na nga kinibitang anaanak kas talagman. Oh, nanay, kusog na ang linog nga imuhang na sinatian. Diba? Labi na kung ugaling ang epicenter kinadapit sa inyo ha. So, dako gigkag karatol. No? So, pero ang ako lang diri ba is angay na itong hinumduman sa kanunay nga dili na ito ipatigbabaw ang atong pagkaratulon. Diba? Kay sagad magyud na ito kung ugaling adunay mga kining pagsulay no adunay mga katalagman ang mugawas gayon og una sa tuang kaugalingon ay sa tuang pagkaratol, di ba? Pagkaratulon nga dinta kabalo kun unsa ang atoang buhaton. Gani pila ka buok dunay mga bata nga mabiaan sa ginikanan kay naratul na. Wa na kabalo nga aduna day anak, di ba? So mao na ang basin pa og lisod man ikalma, no? Pero kanunay nga magpabilin tang magmakalmahon ug labaw sa tanan ampos kahitasan. Himorgid ni ang mahimbo nga taming kabagtig kabalkadas ang atong pagampo sa kanunay. Aron nga unsa man? Aron nga makalikay ta sa unsa man nga makatalagman kabagtig kabalkadas, di ba? Ug labaw sa tanan, pabilin ang pagkamaayo kay uta kabalo kung ganos ar puta kutob. No? May na nga kung simbako uroy nga mamatay, at least man lang na imudayig sa imuha, sa imuhang pagkamaayo. No? Kaya, huwag laksot kag batasan. Yan, may rapod na matay to siya, kaya laksot kag batasan. Diba? Wakay dungog. Ay, nako. Commercials na kabag ng kabalkadas, oy. Naripagyaman sa pagkunag-uban ang bagtingan sa katawahan alas 6:27 sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ikakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Di ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Radio magbating.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, kana, na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio Magbating. Santon Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika.
12: Yeah.

0: miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: Alright, dinito sa Nasayod Kababagting 27. And of course, mga kabagting o kabalkada, nasayod ka ba nga sa tibok kinabuhi sa usaka average nga lalaki, makahurot kini og nilibo ka oras tungod sa pagpangitag dalaga? Ah, di ta ka-relate ani kay dalaga man ta. Pinasikat sa makuting pagtuon sa mga researcher, gipasabot nini nga sulod sa usa ka tuig adunay 8760 ka oras nga naglangkob sa kinabuhi sa yanong ulitawo o 525,600 minutes nga dali lang kaayong mulabay busa angay nga makakitag kapika sa dili pa mahurot ang oras. Tungod nini gibutyag sa factinate.com nga walay rason aron mabiyaan sa biyahe sa kaminyoon ang mga lalaki gawas na lamang kung dili gayod kini hingibog o dili usab kaingon o dili baka ganahan o babae o dili ganahan maminyo. Nasayod ka ba nga sagad sa mga lalaking dunay kung dugay nakadesisyon, dugay nakadesider sa pagminyo, gumikan kay naliban sa trabaho o ganahan gyud kay sa mo trabaho o mas napuno ang iyang hunahuna sa temporaryo nga kaibog o sa lawas nung kalipay lamang nga yano niyang maangkon bisan dili magpakasal ha? Sa ato pa nang tilaw-tilaw lang.
1: Hello, sneaky oh.
0: Dugang pa sa mga researchers kung anaa ka na sa saktong edad ha? Kung nana daw ka sa saktong edad, trabaho o kabutang ayaw na paglangay-langay pa. Liraw na imong mga mata, pangita nagkapikas, mintras may oras pang nabilin sa imuhang kinabuhi. Kamudya, mga lalaki, hala, pangita na.
1: Liraw na na yung mga mata.
0: Liraw na na yung mata.
1: Sama sa gibuhat sa tong IT karoon.
0: Impas yun aron, masumbagan yun na siya ron. Ang balita sa Nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Bayview College. Naghinosarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mati o pade, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, Kamaring Dars, go ahead na sa imuhang showbiz. Kumusta naman ron ang imuhang showbiz?
1: Usa ka libo ka mga bisita ang gimbitar sa kasal sa sikat nga singer nga si Taylor Swift og NFL star nga si Travis Kelce. Ang seremonya gikatakdang himuon sa Madison Square Garden, New York, karong Hulyo 3, 2026. Sumala sa report, gipili sa mag-tiayon ang personal nga pag-imbitar sa mga bisita imbis na digital invitations aron malikayan ang pag-leak sa detalye o maprotektahan ang ilang privacy. Dako sa bagiandam nga security measures o nakig-coordinate na sila sa New York Police aron masiguro ang hapsay o malinawon nga kalihukan sa maong event.
0: Eh hey, ikaw, bagting 27, kanusa amang ka magpakasal na?
1: Pangita sa tagdawan. Ikaw di Aniki.
0: Pangita sa daw siya og dawan. Nga ikaw, kung magminyo ka, kaslon ka, mangimbitar ka sa kalibo ka bisita.
1: Pamilya lang tingali. Kaysa gawas mo magpakasal.
0: Gawas sa balay. Ngani. Ano, kami gani itong nagpakasal mi duhar ka buo kong gimitar. Oh, di ba?
1: Pakasal na pagbalik.
0: Pakasal na pagbalik, di yun matagam. Alright, mga kabagting o kabukada, ang atong programa hato diya sa kanato sa AB Gadgets Pagadian. Nangita baka mo barato pandi kalidad o 100% original na cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay mga nagadayang branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Og lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. Kung mangita mo og cellphone, adto na mo sa AB Gadgets. AB Gadgets Pagadian, cellphone mo, sagot ko. Samtang sa Pikas Bahin, miabag usab sa ato ang programa ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang mga doktor. Inangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa Radyo Bagting News. Good morning ni Chicken na Horsirada, naglantaw sa itong Facebook Live. Si Honey Love, Mangilin, lakip na usab si Dondon Tormes, si Charlotte Fabros. So, kaninyong tanan nga managlantaw sa itong Facebook Live karon. Daghan kayong salamat. Ayaw mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa ito ang mga ibang post nga mga balita din na sa ito ang official Facebook page sa Radyo Bagting News. Aduna na nanay 23,000 followers and counting sa pagkakaroon. And ayaw po mo kalimot pag-download sa Radyo Bagting mobile application na available sa Google Play Store sa inyuhang mga smartphones. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagting 756 karong buntaga. Daghan kay salamat kaninyong tanan, especially din sa First Civil Military Operations Maygalaon Battalion headed by Lieutenant Colonel Ronald Dakawi ang acting commander, and of course sa mga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ron kay radio. Daghan kay salamat kaninyong tanan and na mga naka-monitor usab sa Radyo Bagting mobile application. Samtang sa Bicas Bayan di ay sa Kipata mo extra Bagting 27. Congratulations ni attorney to be among admin officer si Shelo Maris Tora, juris doctor.
1: Congratulations te.
0: Mga kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Si Bagting 27, Daryl Ikat, aya ay.
0: Ako sab si Bagting 19, Webe Chiril, Unyot Lirazon. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, Bagting, Balita!
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pahares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
8: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Maskin Shop na! Mungwa pa na ka, mu-income pa ka!
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Doril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Sunfone Plus Gold.
13: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil o akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
12: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa mas nagun hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
19: Oo.
20: Uh-huh.
19: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
20: Ah,
21: asin.
20: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo. Uh-huh.
20: Aha.
19: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Umsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Doril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Radyo Magbating.
21: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
22: Pulso pagkatauhan. Pulso pagkatauhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
23: Mahigala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 10, tuig 2026. Inyong sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilamang sa naguna nga radio station sa Dakbayan sa Pagarian. Kininyong higala, Elmer Bagits Buganoy.
24: Usap sa ekstra botin mga higala, magigoban ganin News Media Ora. Naluman naon ang programa. Sa Buino, kumusta? O maayong buntag na lang tanan sa mga nagkamonitor na ito karon sa radio. Yalal, adlaw karon nga Miyerkules. Presisyon. Sa sanguni ang palungsod, magigala. Hunyo Jess, mga 2026. Pizza Jess, kabalo na tao. Sinase Jess, mga higala. Jumpspear. So, ano siya na disputan ng Jumpspear? Ayun na ito nag-hisgot, mga higala. Kay, ito natin nakabasa diya mismo sa social media ba?
23: Mm-hmm.
24: Eh, trending diya mismo social media. Nga, doon na daw mga mibakwit. Nga matod pa, napasbok.
23: Kadaghang pagkaon kaghapon.
24: Wala may bakwit mga higala nga gigutom. Basta sa usang ka-post sa social media, sa usang ka-Facebook page, mga higala. Pero atong pangutana ining ni Aba. O gigutom ang galing na. Kahibaw man ay kagigutom, unsa man po ay imong himo.
23: Nga nanghatag magpagkaon ang city government diha sa may covered court. 5,000 mga ni kapin nilang ipakaon kaghapon adlaw. O ikaw gigutom, lisod po kayo. Sang piton pa ka, diri ka, butas na misa, eh, servisyuhan ka, dili mo na restaurant.
24: Okay, naman as
23: maglinya, mga ginatanan.
24: Naman as Biblia, mga higala. Ang gigutom, pakanon, ang giuhaw, paimnon. Ang pangutan na, kabaw mo rin kang gigutom to.
23: Nga naman po ganing linya.
24: Nga naman po ni mo pakan, ah.
23: Kita gani mo linya, mga gani, putag apil og na ay linya honon.
24: Okay, usahay mong God. Eh, kiningunan ni ba? Normal man gini. Basta politika, mga higala. Ang isigpikas kampo, doon naman gawin mga...
23: Mangita naman nagbikil.
24: Doon naman yung mga bikil, bidaw. So, atong pangutana, iningni. Sa iyang post nga, doon na yung mga mibakwit, mga higala, nga gigutom.
23: Nakapakaon ka?
24: Ang pangutana, iyo bang ipakaon? Kaya baon kang gigutom?
23: Kaya baon kang gigutom?
24: Namna sa Biblia nga, ang gigutom, pakanon. Ang giuhaw pa im nun.
23: Ingna imong amo nga mo, giguto man imo. Ato alam pa kano man imo, kaya ato yung tao mo.
24: Mama, back to you, rin yung hapon. Bitaw mga
23: holding higala. Holding na
24: kayo ba? Nga, sa ayun na yung mga post diha. Nga, mga bakwit nga, pas mo. O niya, kabalom na yung napuan, wala yung kaon. Nagalit to'y, ito na siren nga, midya, na pas mo mga ganit.
23: Pas mo mga ganit, midya.
24: Napakaangkuan.
23: Para bitaw na activity, dako nga activity, pas mo mga ning midya. Multi mo tubig, wa magiging kahatag, tubig.
24: Padiri mga higala sa kuan. Doon natin na siren nga. Doon na interview diha daw sa kuan ha? Sa city ba to? Layo padaan mga higala. Ang media nakakape naman daw.
23: Alignment sa city government. Pag abot ni mo dito, pakapehon ka, paisnakon ka. Pagkahuman, sa di pa mag-interview, pakanoon ba dyan ka?
24: Pag-human, ha?
23: Pagkahuman og interview, napag-snack additional snack. Kasi daghan ng kaon eh.
24: Ano yan, itong nasayran. Sa uban, mga higala, ultimo kape, di daw ka doon
23: nun.
24: Di na pa daw, media nga.
23: Ato dito balik mapas
24: na pas mo dito na ibaw ano doon ay naging bitar nga lang ito naging bitar nga gamay ralagi mo napahingan nga itagam mo guna sila o sabot na sabot yan na so wala mga igala ba nga sa, nasayod manday ka nga ang ni bakwit gigutom Picture dabe, butangi daw sa comment section dabe nga picture nga nang nagkagwa, nagkapakaon po ka.
23: Kana magong kinana na mga kalamidad. Considered mga itong kalamidad kagahapong adlaw.
24: Tumiyaging adlaw.
23: Ang kanang city government pinaagi sa SWDO, City Social Welfare Development Office. Nangunay pa dito si Ma'am Evangeline na, Pukita, no? Ang in-charge din ha, hipi. Nangunay mong gani dito, gani pagkagabi itong i-add to dito. Ano sa mga mga, wa naman, gilip naman, wala naman yung kuan. Delikado.
24: Tsunami warning.
23: Ang pibok.
24: So,
23: yung sila, dili magod si, sila manguli. Sige, dinhi daw sila mga on, dinhi sila matulog daw. Girelisan kung sa maning kaninga klase nga pagkaon ma'am lungagon pa nin sa dili ready to eat na na basahaw na marka dito ready to eat in kupila man kataw magkakaon na ni sa good for five na so, kuha mo ba paghatag paghatag sa katong karton sa kakarton bitaw nga good for five nga pagkaon ay na nakay man dito sa sakyanan nga sa city government nga mapahato daw sila pero mo nagdawat
24: mga po din nag-PSA nga ang 13 mil good for 5.
23: Pero inana man o inana no, kana bito na yung mga kalamidad, na mga panghitabo inana, dili na ginaka na yung nga servisyuhan pa ka. Oh, butangan po kaglamisan, ibutan dito ang plato, plaster pan, hindi kayo. Dili, o maglinya ginatanan kay maglinya magani ng birthday ka ng kasal, bunya, guguban pang pag nagkaon-kaon, maglinya magani na siya mo naman ay uso karon. Unsa man ang style lang nga, unsa may gusto nimo, servisyuhan ka.
24: Ito ang paminahon ko dali. Mga ikala, ang depicts kabahin sa pamahayag interview ni Ma'am Evangeline Pukita, ang CSWD officer dili mismo sa siyudad sa Pagadian.
23: Wala. Wala.
1: White Beach and San Pedro.
2: Ganina ko tumagpila ko.
4: Masenso ma po sa kanan. Kaliyo po.
1: Ganina double yun of 5,007. Ka individual.
4: Yung sige flag na bay-laban na igo.
1: Bukod sa kadagdagan ng mga bata, katong
4: gisang isang kanto.
1: And then, yung mga anak mag-serve o
4: katong rice and chicken, no?
1: Na para sa ito
4: ang mga po. Badlong ma.
1: Please na mga adult. So, gi-prioritize din na ito ang mga senior citizen, persons with disabilities, pregnant.
2: Wow. Paliyo ko lang sa mga bata, dili magpakaglabay, labi na ng mga glass window diha sa EOC na makasala na hinoon. Paliyo ko sa mga pinikanan.
1: Pardon, Jocelyn. No, nakatanda sa rotonda. And then, we are very thankful.
2: Sulanay Haida.
1: Barangay Santa Maria. Wala man ni na-inform, wala po binatawagan earlier.
2: Ang gun? Ang gun? Ang gun? Ang gun?
1: So, gipakaon mo sa
2: nito. O ilgin?
1: So, tagaan ka po sila.
2: Wala.
1: Na, actually, na
2: ano? Caslo Mary Queens.
1: Out of 27 families, a total.
2: Sulani Hanita.
1: 112, no? Individuals. Nagyo yung nagpabilin nga 7 dito.
2: Si Hotel.
1: Nabilin yun ang
2: ulit sa moto.
1: O 7 dito. Ang nasa rotonda nga 54 families.
2: At ako, Angelica.
1: Hindi ginuli, gipanaog na ito. Kamausan na lang ang concentration.
2: Montiliano, Joy Marisa.
1: So far, katulang yun nga meals. Wala. No? Oo, okay. Nanguli naman sila.
2: Castro Mary Jane.
1: Nagi actual na disaster. Okay, katulang yung atag.
2: Kani Melanie.
1: Pero karun kay Juan lang, kanang
2: Pinales Aileen.
1: While waiting na
2: wala. Okay. Katong wala makapag-upay ni pabilin
1: so, sa... So, di na sila, pero naanag yapoy nagpabilin.
23: So, nabati na ito, no, si Evangeline Pukita, ang hippie sa City Social and Welfare and Development Office at yun lang pangutana. Ma'am, unsa man ni ma'am nga, wa naman gilip namang order nga okay na daw, babalik sila silang balay.
24: Uh-huh.
23: Ingon man po nga, mangaon man daw sila, sir, kaya sila gusto nga matulog. Di, wow, may mahimo ang city government. Pagkano, so, sakto po, kay mo, ingon ni OIC City Mayor, si Kunsyal Lansko.
24: Uh-huh.
23: Atong ipautaan na bitaw sa interview, sir, Kunsyal, na ay dili mo uli ang city government makapakaon. Yung sagap, makapakaon. Nga nagong dili
24: gud. So, uway na pas mo?
23: Uway na pas mo. Nya ang tulugan. Sa na ay tulugan. Tubig, anay. Idala ka ng mga dispenser sa opsina ay.
24: Mata mga galam, pagpasabot. Laro kayo, tingaw pa ito sa busbutong. Nya, samtang sa Pikas Bahin, karon pong adlawa, pinsadjes man yun. Mga gala, di po na mapugngan ang kining gitawag na to nga Jousper. Okay, kada bulan man eh. Magali, nindot ni karong panahon na kay mas daghan ang bakanteng trabaho kaysa nang apply. Base sa record ato mga mayangin bulan.
23: Mamanag-iingon ni Engineer Vince Kipot nga ang jobs fair, maugin ni ang gusto ni Mayor Samico nga naagi trabaho para sa mga katawahan. Munang ang gihimo uron kada bulan.
24: Mm-hmm.
23: Unya itong ipangutan na, unya, engineer, nga nagkagamay man ang nga place pagadian kay hurut-hurut po nga trabaho. Sa katotagi ka sa mga musipyo, pwede na to sila mag-apply. So, ano ni Nindot? Ang trabaho sa Pagadian City, gitarong yun ang plaster, sigurado yun na nga naagi trabaho, hindi yun ka mailad na kay naago diya Department of Labor.
24: Uh-huh.
23: O niyan, naago diya Pagadian City Employment Services Office.
24: Uh-huh.
23: O, so na jobs fair kada bulan, naapoy madawat aktwal.
24: Mabon na yung ginaingon ng higala ba nga alam na sa Biblia nga ang tagaan o pingwit ang usag ka tao dili kay tagaan o kining isda.
23: Lihog tao kay tabangan taka.
24: Oo. Oh.
23: Tagaan siya pingwit or mamingwit siya. So, ang city government muhatag og mga bakanting trabaho, depende na ay po pamili, magkugid yung kakay, nabayoban nga, asyos na kaiba, mamili yun, gusto yung hungitan.
24: So, muna siya mga gala kay kung apiki kay kag trabaho, di ka kapalit sa imong unsay gusto, di ka kabayad sa imong parcel. Ay mangkag si Ruby kay nakukwarta. So, muna mga higala nga importante kay nga doon na kay trabaho. Nga, bisan pa gamay ng sundo, sa magkabayad lang kag parcel.
23: Ganun ko'y amigo sa una, engineer yun siya ha? Pero makita na to ba, department siya may general manager sa ilang opisina. Engineer siya. Mutabang mga ning trabaho, magkalapok-lapok, magkabasa-basa, anak, kay naman to sa PCWD sa una.
24: Okay,
23: o, kung, na to makita ba nga, dili mamiling trabaho.
24: Kay kung kining gitawag bitaw na to, manghigala nga, salig ka ning ayuda. Salig ka ning, ano bitaw, hatagan ng kagisda.
23: Taluan na mga butanti ng ayuda.
24: Okay, kanang ayuda, butang na nato sa isa katuig magkadawat kag katulo
23: kay so may katulo
24: suod ibutan na nato kay suod man king mog leader
23: pero gitigbasan man puna sa naglista
24: sip kag leader
23: sip kag leader
24: magkadawat
23: bas pa dito tagaan mo din bahin
24: nakadawat kag katulo ibutan na nato nakadawat kag 30,000 10,000 god so 30,000 ang minimum wage mga higala 9,000 kada bulan ay mong limpyo. O niyan, sa katuig, katong 30,000 mga isa katuig na to. O niyan, sweldo ni mo minimum wage, 9 times ni mo nag-dose.
23: Kanang 9 net na na siya.
24: Oh.
23: Nga times 12, o niyan, napin yung kay bonus.
24: Oh.
23: O di,
24: aha, manay mong 30,000
23: doon. O niyan, hindi ka idadidara ni mo. O saan man na ni mo? Magsige lang kang ayuda, sige kang linya-linya diya. Tanawar ko ng uban nga na ay mga trabaho. Pag abot sa edad nila nga mo-retire sila, suroy na lang na ay madawag na sundo kada bulan.
24: Yan ayaw daw, saan mo na ni mo?
23: Walang ni Mayor Samico nga, tinahanglan ang mga tao na ay trabaho.
24: Ang saan para na ay trabaho ang tanang mga tao? Kaya di ba ni mo na pwede patrabaho o City Hall?
23: O, di mo na pwede. Magdasok mo sa City Hall?
24: Di na pwede. So, pwede. Para doon ay trabaho mga higala, di man po na ni mo kay inighumag-graduate na ang LGO may mo hatod.
23: May
24: dito manang, sa mga dagong syudad.
23: May mga dito trabaho. Sa Nasod. Sa Gawasan Nasod, inigisakto na kasi edad, mahuman kang eskwila, na ay gobyerno nga ikaw, diri ka mo trabaho. Dili ka kapili, oy. Pero tanaw itong mga taong tapulan dito, di ba? Huwag yung trabaho.
24: So, wala. Andiri yung mga igala, so para diri sila nagka-graduate, diri po sila manarbaho, so nanginbitar o mga dagong negosyo.
0: Service Bilabila Plus.
23: And all problema mga taos pagdian awaro no. Akin Philip Robinson daghang kay mga baligyang quick daghang mga sa pastel. Nabuhi man lagi na sila.
24: So, og wala na Robinson, ang pangutana na ka na sila diha.
23: Mahalinan ka na sila nga, tanawang kadaghan ang sos, nagkadaghan ang namaligya kay minsan nindot doon ay Robinson. Ang mga trabante sa Robinson, diha po na nga on, oy. Kaon na ito diha, pastin.
24: Pero nga dawa po mga higala, season regular, sa ngunin ang panglungsod, ikaduha, mga higala nga season regular sa bulan sa Hunyo. Mga higala, pizza, Jess. So, doon ay mga daghan pong mga balaod nun, guro?
23: Doon niya. Pala doon niya, usas siguta nila kanilahang opisina. Kay nalangan man guto katong budget para sa opisina nila.
24: Mm. Okay, matod pa malagi. Maunay kay naman na supplemental. Doon ay mga wala na aprobahan ato mga nanlabay nga mga asisyon.
23: Nangayan po ni ubang konsehal, oy. Naura ko ng Justice Solo ang mga buwis. Nang hawa niya sila ang opisina kay hadlok na kayo, basong hukmak.
24: Paminahan sa nato kadali ang pagpasabot ni Pagadian City Mayor Samico Lambigit in India at ang mismo sa Interviews Media.
5: Ang SP building, supposed to be mahuman ang tanakaroon. Pero na ay 15 million ang kinalan, kaya of 20, kaya 5 million para sa elevator. Di man musugot ang dahil umang kumpanya mo sugot, pero ang itong gusto paliton, ang kanamang kong Mitsubishi ba kay ang C3 na ito, Mitsubishi mo kong tanan o palitan lang yung plan. Namang ko na siya monthly nga one maintenance pa. So kung lahi na mag-brand rin, magpanitag po yung monthly maintenance. Ako kayo nagasto, kayo mabayad magkita sa iyo pag-ani. So kayo monthly mo, ito man siya mo check to sa upat ka elevator, upat ka escalator sa C3. Apil na lang, hindi rin, one day, pero nun eh. Kumuhatag na tag-tip siguro sa technician, apil na lang tag-check me, no? So, di na kayo ito manakan. Ang problema, di sila, ang UCBC, Japanese mo ko siya, ang nasunod, di siya mabalik ang LGO sa mukhang siya. Okay, muna ilang presyo, di magiging pwede muna ilang presyo, kaya mo minus pa tag-tax, mo minus unsa-unsa, mo panto magiging panakon, ibang usmo yung presyo, di mo siya masugot.
6: Di ang
5: doon ang tax. Ang saan mo di ka musugot, dumagan ang presyo ng minus pag-tax kay ang city government, tax withheld man kay kamera yung bayad sa PAR. Na, hindi na uspong presyo. Okay na ko, kay kamoy tapal. Hindi mo sila matapal. Ang sama mo na ro, hindi mapalit siya. Mayroon, kasagaran, kontraktor na kipalitay, i-appeal lang sa kontraktor yung nagkabaho, sila na yung taon. Sige.
6: So, siya is failing, elevator?
5: Oh, pero dili po siya para sa ganang tao, para sa sulod. Para to sa mga konsehal o vice mayor, makasaka sila. Ito story naman eh. Dito kay, kuhaan mo ko ito. One, two, three and a half siya kay ang session hall, butang mo na ako sa taas para ang atop doon, akong gidesign nga, mura bag, habog pa. So ang session hall na ito, mahuman na, muna ay isa sa pinakanindot o isa sa pinakagwapo nga session hall. Okay, mura man siya one and a half. Mura mag, mura ni atop sa third floor, ang dito sa, session hall, gisaka na mong atop, ana, nag-imaw siya. So nag-anto ninyo, habog ang siling sa session hall. Gwapo na siya. Ang vice mayor na pwede ang opisina yun, ang function hall, natanan. Beto rin, tanan kung siya, tagsa-tagsak yung room, natin ay tagsa-tagsak ang opisina. Oh, then ay bleacher ang kilit. Mura rin sa Senate, nga na ay bleacher ang kilit. So mo ni session hall, na yung murang railing sa kamay, na kanya yung bangko ni, bleacher na sa tanan mo tanaw. Tanan mo covered. Mga media, lingkod na mo nito, cover mo. Oh. Para nga open, kaya ka ng session open maganda na, di ba na siya pwede, di ba, may,
6: sa province, kaya mo na ang hita, one way.
5: Adili, pwede, session hall, one maganda siya, session hall is for everybody to know, for everybody to see and to hear, kay, balaod ka na yung maging buhat, kinala may buhat ang tao, saan ang balaura, o makadaot sa ilang side babag yun ito. Napakaitay mo babag. Pwede man mo hangiyo ka, mo post mo sa. Dahil kung dili kadto ang public ay maggawas ano mga balaod may unsob na blaura di biginan ana sa man na oh di ba
0: Juan Mayor, ato ang isdaan section mayor ng Onduway Construction. Kanusa ka na siya?
5: Paparehan ni siya sa ganang SP building ang ipota na. Kaya tuwang January, kisubmit ko ang supplemental. Ginan na po, aprobahin ni ninyo. Kaya inyong i-delete ni pagka January, December, pati ito ang ipaprobahan na ta, December. Okay, pagka January, mabisit na. Kaya maumay, anong bag-upang itong budget. Yep. Aprobahan. Kaya supplemental nila itong budget. Inig-approve sa January, naghan kayo trabaho noon kay tanan, himo ang project profile, tanan, pirmahan na kong release per quarter. Pag man, tanan nga accounts, pirmahan na kong na tanan, kung sa kadaghan ng accounts sa tanan klaseng kagalan nila, isa ka, January, February, di na mahuman ang budget, di ko kaapas ha. Kaya kina-aprobahan ang budget, huwag mo ma-appeal ang kaning dungag na kwarta nila. Nauna naman huwag approve ang budget kay October. October magod, musubmit na ka ang budget para next year. Kaling report na ko ang City Engineer na kulang. Pagka November naman, pano ng December, kita itili ko supplemental kay para ma-aprobahan, kay para ma-aprobahan lang, na pa may kwarta. Na may kwarta. Di na ko maguhat sa supplemental one. Ito, kwarta pag ito last year, may ganito na na yan. Sus kay. Di naman na mapas, kapoy. O naman na, di na sa position. O dyan na po ba eh. Kumatay ha, matilid ang building niyo sa Sanggunian. Eh, kulangan siya 15 plus 5 nga sa elevator. Nano'y kwarta elevator? Gibalin na dito. Gibalin na account para sa kontaktor na. Ang C-section mo po, ito po kwarta dito sa last space niya. Mag 7 million na lang, kulang. O 8 million, nalimot ko. Di, pag January, February, busy ko sa kitanan para lang makasweldo, para mudagan na ang mga, ang pwede nung skurinti, pwede nung skontakan, may kilala, pas pa yun. At tagging February, ito mo nang uban, nakasweldo, February, March na, no? O, baka naman. Eh mo pa pag, muna ba ipagpasa na po na ko supplemental one. Dito pa rin nakarga mga kwarta. Na-approve nila. January, ako nang i-submit. I-approvehan nila. Magulang, no? May na. At February, hindi ko nakasabit. February, March, April, May. Murag March ako nakasabit. Kasi ilang iigo-igo, kung matuman, so sir, pag-i-approve. Ay, hindi dugay kaayo. Kasi sige, dugayan ninyo. Yung building, yung mahuman. Ay, huwag yung mahuman. Asa? Karon, dali-dali ito lang, bidding na siya ito ron. Tapos ano ba itong C-section o ang SP. Karon sugod, so mga 2 kabulan siguro. Maman na siya na. Maka-inaugurate na tana.
7: Okay, Mayor, na-turnover ng building na to sa City Engineer's Office. Dahil na yung tana, Mayor, pero sa kanyang apuslan, ilaban na yun sa itong
5: pagka karon, giportion-portion na ito, ha, na. Pagka mo na yung City Engineer's Compound. Ang nahuman una, kanyang sa CDA, kwarta CDA, pero nag-exchange na kay naamang ko siya, doha ka mong ilang kwarta, doha ka 40 million, isa doon sa regional center, isa sa San Jose. O mo siya katukuran, so nahangyan siya, pwede ba itukod diha. Nisugot ko, pero pagkahuman, ko nga, itiro, city engineer, itiro, city government na niya, naglihi, CDA. Iko, tukuran lang taka ka dito po, be. E, baylo tayo. So, itukuran lang siya dito, baylo. Baylo, sagot ang gudin pang gudin, baylo siya dito. Sila dito nagtapad na sa iyang 40 nga isa. O 50 ba na? 50 na. Dua. So kaya mo tukod sa isa, tukuran ako siya dito, pero exchange me dire. O para hindi rin maato. Tanan, kaya alang-alang. Disu kayo, city government compound, isa ka CDA niya. Doon na ano eh, kaya nung building ha, intended na siya, kaya naamang ko diha ang kumilik ba? Kumilik. Oh. Alang-alang, bahawa ko na kumilik, kaya naamang ko siya sa umusukan pa sa una. Mm.